0: 99.7 News FM.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: One Radio 99.7 News FM.net.

0: Talk Radio 99.7 News FM .10.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So, ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba? Paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. .net.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
6: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
6: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
3: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
2: One Radio 99.7 News FM.net.

0: Premium music and beyond. One Radio 99.7.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe!
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
5: Honey, ano yan? Gabundog ang labahan mo ah.
6: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
5: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
6: Sige, papalaundry ko na lang.
5: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
6: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
5: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox.

Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: One Radio.
1: One Radio.
2: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: 99.7 News FM. Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Wow! May bago na namang Best Cafe!
0: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
1: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
1: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
1: Pampasexy!
0: Pampamacho!
1: Pampahealthy!
0: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
1: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
2: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba.
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. It.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago banlawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
4: Stay healthy. Drink Nature's Green Barley Grass Powder. Comes in two variants, unsweetened and sweetened by stevia. Nature's Green Barley Grass Health Drink is deliciously healthy, rich in vitamins A, B6, and C, packed with essential nutrients like protein, vitamins, and minerals to refuel your muscles and replenish energy level. Nature's Green Barley Drink helps to keep the body hydrated and prevents dehydration by balancing electrolytes, boosting the immune system, support good digestion, and improving heart and skin health. Drink Nature's Green Barley Grass Powder every day. 100% organic, 100% affordable, 100% pure. Nature's Green Barley. Available at all drugstores near you.
2: One Radio 99.7 News FM.it.

0: 99.7 News FM.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: You're listening to One Radio. One
6: Radio. Trippin' music and beyond. One Radio, 99.7.

0: Gen Z. Tugstugang Pinoy.
1: Pinoy Gen Z.
0: Sa One Radio, Pinoy Gen Z.

0: Radio 99.7 News FM. Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Wow! May bago na namang Best Cafe!
0: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
1: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
1: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
1: Pampasexy!
0: Pampamacho!
1: Pampahealthy!
0: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
1: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
2: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mahirap magsabi ng no. Lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito. Lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya, o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos, at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa'yo ay rerespetohin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede. At ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo at piliin ang mga bagay na kaya mo, komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
6: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
6: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
2: Pinoy Gen Z sa One Radio.
8: You're listening to One Radio.
9: One Radio.
2: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: Eto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Halin sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat at muli, minsan pa, maligaya kong binabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix na ang mga pangunahing sangkap nga po nito, alingatong roots, ampalaya, L-carnitine at syempre walang asukal dahil stevia ang sangkap. Meron din ito ng ating paboritong kape, yung lasang Best Cafe na kape at syempre yung ating kakaibang creamer. So yan yung anim na sangkap na bumubuo po sa Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong ipaliwanag sa inyo ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green at yan po ang ampalaya. Familiar na po tayo dyan. Palibasa, ang ampalaya ay isa sa mga halaman na kinikilala ng Department of Health na meron pong direktang epekto pagdating po sa kagalingan ng maraming sakit. Kumbaga, nire-recognize na po ang ampalaya ng Department of Health bilang isang mahusay na herbal medicine sa ating bansa. Palibasa kasi, ang ampalaya ay kilala po na tulong talaga pampababa o pangkontrol ng blood sugar level. Kaya ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, isa sa mga objectives kung bakit ito'y nilabas, ano po mga ka-wellness, ay para makatulong na makontrol ang blood sugar ano po ng mga taong may diabetes, lalo na nga po at merong sangkap na ampalaya ang Best Cafe Green. At palibasa, sa ang ampalaya ay mayaman din sa antioxidant properties. Nakakatulong din po ito na maiwasan po ang cancer. Ano po? Kumbaga, may anti-cancer properties ang ampalaya dahil nga po mayaman din po ito sa antioxidant. At ang ampalaya, walang duda, talagang literal na nagdurugtong ng buhay, ano? Ng maraming taon sa buhay ng tao dahil ito'y pampalakas din po ng immune system. Gaya lagi ng aking pinapaliwanag, kapag malakas ang immune system ng tao, hindi basta-basta dadapuan ng sakit ang tao. At kapag nagkasakit na, mga ka-wellness, syempre, ang tao mas mabilis na gagaling kapag malakas ang kanyang immune system. At palibasa po, ang ampalaya ay mayaman sa fiber at kilalang appetite suppressor. Nakakatulong po ito para po yung mga tao na gustong magbawas ng timbang ay matulungang makapagbawas ng timbang, magkaroon ng tamang timbang. Tandaan nyo, kapag tama ang timbang, mas malaki ang tsansa na maging mas maganda ang kalusugan ng tao. Dapat iwasan nating maging overweight, iwasan natin lalong maging obese, pero huwag naman tayong maging malnourished. So dapat tama lang po ang timbang, nang sa ganun mas maganda ang kalusugan. At dyan ay isa pa yan sa pwedeng matulungan ng ampalaya na sangkap nga po ng Best Cafe Green. Maganda rin sa puso ang Best Cafe Green. Palibasa nga po, mayaman po ito sa antioxidants, kaya nakakatulong po ito na maging maganda ang kondisyon ng puso. Yung balat ng tao, tulad din ng alingatong roots na sangkap din ng Best Cafe Green, ang balat ng tao pwede rin gumanda sa tulong ng ampalaya. And again, ang ampalaya, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. Tapos mga ka-wellness, alam nyo ho ba? Okay? Maging yung ayos ng buhok ay pwede pong matulungan ng Best Cafe Green dahil po sa kanyang sangkap na ampalaya. Kaya yung buhok ninyo, kung parang feeling nyo unhealthy, masyadong dry, mahirap ayusin, so makakatulong din po dyan yung ampalaya, lalo na nga po't mayaman sa antioxidants. At again, ang ampalaya makakatulong po para maging tama ang timbang at pampaganda rin ng digestion katulad ng alingatong. Okay? So ampalaya, tangkilikin nyo po yan, isa rin po yan sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Talagang pagtatak, Best Cafe, sulit na sulit ang pagkakape.
0: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.
2: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin na utob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susai mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa pilidro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
3: 95.71 Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Dahil tindugo na Picolandia.
4: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Murana, healthy pa.
5: Gen Z!
4: Gen Z.
5: Pinoy.
4: Pinoy.
5: Pinoy.
4: Gen Z.
5: Tugstugang.

0: Gen Z. Tugstugang Pinoy.
1: Pinoy Gen Z.
0: So One Radio.

May dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon. Si baba

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Minsan, mapapansin mo na kahit wala ka namang ginagawang masama, may mga taong tila mainit pa rin ang tingin sa'yo. Madalas, hindi yun dahil may mali kang ginawa, kundi dahil may nakikita sila sa'yo na gusto rin sana nilang makuha o marating. Kapag may mga taong naiinggit, minsan nagiging dahilan iyon para maliitin, pintasan o pag-initan ang iba. Pero tandaan mo, hindi mo kontrolado ang nararamdaman o iniisip ng ibang tao. Ang mahalaga ay patuloy kang magiging totoo sa sarili mo at huwag mong hayaang sirain ng inggit ng iba ang iyong kapayapaan. Sa halip na patulan ang negatibong enerhiya, mas mabuting ipagpatuloy mo lang ang pagbuti at pag-unlad sa buhay. Sa huli, ang inggit ng iba ay kadalasang refleksyon ng sarili nilang insecurities, hindi ng tunay mong halaga bilang tao. Ikaw, naranasan mo na ba na pag-initan ka kahit wala ka namang ginagawang masama?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe!
3: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
3: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
3: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
6: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
7: Pinoy Gen Z sa One Radio.
8: You're listening to One Radio.
9: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
1: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
0: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
1: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
3: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
2: Honey, ano yan? Gabundog ang labahan mo ah.
4: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
2: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
4: Sige, papalondri ko na lang.
2: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
4: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
3: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
5: Available in all supermarkets near you.
6: Noy Gen Z sa One Radio.
7: You're listening to One Radio.
8: One Radio.
9: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

African music and beyond. One Radio 99.7.

0: Fula, make this city go red.
1: Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM Daeg. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
2: Maray na hapon, Bicolandia. At para ta sa oras na ni Natud Sendok and Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix, healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nun diyan sa mga butikas in supermarket nationwide. Inapod ni Vice President Sara Duterte bilang gibo-gibo an impeachment case na isinunad laban sa iya ka na Kamara de Representantes kasabaya ka na pasasalamat sa padagos na pagsuporta sa iya ka na publiko. Pinasalamatan man ni VP Sara na pinagulayan ninda ka na sa iyang ama na si dating Presidente Rodrigo Duterte ang isyo na pigkakahampang kaini. Sigon sa iya, nagtutubod sindang ang pangyayari sa buhay ang aparte ka na plano kan Diyos kabalin na kung siya ang ma-impeach o dae. Si VP Sara ang napresenteng nasa Daheg nganing bisitahon ang sa iyang ama na nakakulong asin nahampang sa mga kasong crimes against humanity sa International Criminal Court. Iyan ang dagdag na barata sa oras nin. Dapat lambang barata, aramo ko si Erickson Brutas din. Tugo na!
1: 99.7 One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission. One station, One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Tindugo na. Bicolandia.
3: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa. Once upon a turntable, mga awit at tugtuging umiikot sa mga alaalang maya't maya'y gumigising sa damdaming nagmahal, minamahal at magmamahal. Once upon a turntable, vinyl memories. Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM.

0: One Radio 99.7 News FM.net.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
5: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM.net.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapaisip ka talaga kung bakit parang ang dali ng buhay ng iba habang ikaw, pakiramdam mo, palaging nagsisimula sa wala. Pero ang totoo, hindi pare-pareho ang simula ng bawat tao. May mga taong ipinanganak na may maraming oportunidad at meron namang kailangang magsumikap ng doble para maabot ang mga pangarap. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi ka pinalad sa simula, hanggang doon na lang ang kwento mo. Maraming tao ang nagbago ang buhay dahil pinili nilang lumaban, magsikap at hindi sumuko kahit pa ulit-ulit silang nadapa. Ang swerte, minsan dumarating lang kapag patuloy kang gumagalaw at naniniwala na may mas magandang bukas na naghihintay. Kaya kahit hindi man tayo nagsimula tulad ng iba, subukan pa rin nating baguhin ang takbo ng buhay natin. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa taong hindi sumuko kahit mahirap ang simula. Ikaw, naniniwala ka ba na kayang baguhin ng sipag at tiyaga ang kapalaran ng isang tao?
2: Usap One! Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.net.
3: Huli ka! Bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
6: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
8: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
9: Stay healthy, drink healthy. Drink Nature's Green Barley Grass Powder. Comes in two variants, unsweetened and sweetened by stevia. Nature's Green Barley Grass Health Drink is deliciously healthy, rich in vitamins A, B6, and C, packed with essential nutrients like protein, vitamins, and minerals to refuel your muscles and replenish energy level. Nature's Green Barley Drink helps to keep the body hydrated and prevents dehydration by balancing electrolytes, boosting the immune system, support good digestion, and improving heart and skin health. Drink Nature's Green Barley Grass Powder every day. 100% organic, 100% affordable, 100% pure.
10: Nature's Green Barley.
11: Available at all drugstores near you.
12: Once upon a turntable. On One Radio, 99.7 News FM.net.

0: Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM Daen. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
1: Maray na hapon, Bicolandia, Uyanaan, Barata, sa oras na ini, natutsendo ang best coffee minus 6 and 1 with herbal mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakalian sa mga butika at in supermarket nationwide. Liwat na pinagirumdom kan kapulisan kan albayan ay pinagbabawan ang paglaog sa 6 km permanent danger zone kan Bolkang Mayon, uli sa posibleng darakaining huma sa publiko. Sigun kay Albay Police Provincial Office, Police Colonel Noel Nunez, na inikaso subot na may madakop sindang individual na magbalgar sa nasabing lay ang pwede ser ni dining arrestaron asin sa unadan ng administrative case o criminal charges. Itutugutan naman ninda ang mga residenteng nariparoon ang sindang mga ataman o kabuhayan na dain na sakop kang 6 km permanent danger zone alagad. Kinakaipuhan ninda na magwalat ng ID asin tulos man giraray na magbalik sa mga salbadong lugar. Mientras tanto, dugang ni Nunez na magkakaigwa sila ng extension sa deployment sa mga border control points kan Bulkan, nganing masyerto na nagsusunod ang mga namamanwaan sa saindang requisitos. Tinawang doon kan Hepe na madoble sinda sa pagpapahigot. Huli sa may mga nagkaperang individual ang nagtitilar na pasaway na naglalaog sa danger zone at ang nasabing bulkana. Yan ang barata sa oras na ini. Dapat lambang barata aramo. Ako si Bernadette Banawo na tintugo na.
0: 99.7 One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station, One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan, all in one. Ito ang One Radio News FM. Tindugo na, Bicolandia.
2: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
3: Once upon a turntable, mga awit at tugtuging umiikot sa mga alaalang maya't maya'y gumigising sa damdaming nagmahal, minamahal at magmamahal. Once upon a turntable, vinyl memories. Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM.

0: One Radio 99.7 News FM.net.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe!
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitate para maging tama ang timbang.
3: Pampa-sexy!
1: Pampa-macho!
3: Pampa-healthy!
1: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe

0: nga ang bagong sarap ng chicken inasal dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Mayroon kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pepcho, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pepcho, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte.
1: Once upon a turntable on One Radio, 99.7 News FM, Daet.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM .net.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
7: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
2: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM .net.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawala ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba? Paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.

0: oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM Daeng. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
1: Maray na hapon, Bicolandia, Uyanaan, Barata sa oras na ini. Natod sendo ang best cafe green 6-in-1 with herbal mix. Healthy ka na, sexy ka ba? Mababakalian sa mga butika at in supermarket nationwide. Pinumpirma ni Senate President Pro Tempore Panpilipin Lacson na igosyang na-receiving impormasyon na nalaog ang surat kang namaaram ni si dating Department of Public Works and Highways Undersecretary Maria Catalina Cabral kung sain nakalaag ang subuot 500 milyones de pesos na kantidad din proyektos sa irarom ni Senator Rodante Marcoleta. Nilinaw man ni Lacson na ang pagkakaigwan ng allocables ang bako iligala alagad kaipuhan investigaran kung ang mga proyektong ini ang matanos na naisasagiwo o kung igwang ghost o substandard project. Sinabi kang senadora na ihilingon kang senado ang mga naisumiter na proyekto kan mga listadora nganin na maaraman kung may irregularidad sa mga ini. Dahil subot nangangahulugan na naghagad din pondo para sa proyekto ang igwana tulos na pagbayular sa leya. Sinabi man ni Lacson na dakol na mga listador hali sa parehong kapulungan ang igwang kaparehong allocables na maikukonsidera rasubuot ng modern pork barela. Mientras tanto, pinahimutikan man ni Marcoleta ang mga akusasyon asin inapo din yung malicious asin pigdoon na warang basihan ng aligasyon asin sinabing saro sa naining pagbabalo na rauton ang sayang reputasyon. Sinabi ni Marcoleta na kung ang pagtataon ng endorsement sa mga proyekto, ang pagbabasihan kan investigasyon na haros gabos ng mga senador, ang dapat maimbestigaran hulit komo na ini nga pigigibo. Yan ang barata sa oras na ini. Dapat lambang barata aramo. Ako si Bernadette Banawo na tintugo na.
0: Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Tindugo na. Bicolandia.
2: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa. Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One. Retro Jam on One Radio, 99.7 News FM. It. Retro Jam.

0: Rock Radio 99.7 News FM. Heto ang pinakabago.
1: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe.
0: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
0: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
0: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
4: You're listening to One Radio.
5: One Radio.
6: Cricket music and beyond. One Radio 99.7.

0: 99.7 News FM.net. Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Wow! May bago na namang Best Cafe!
0: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
1: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
1: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
1: Pampasexy!
0: Pampamacho!
1: Pampahealthy!
0: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
1: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
2: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
3: You're listening to One Radio.
4: One Radio.
5: Premium music and beyond. One Radio 99.7 Retro Jams.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawala ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
4: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
7: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
8: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
7: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
8: Sige, papalaundry ko na lang.
7: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
8: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
7: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis! Mabango! At ang presyo, kayang-kaya mo!
6: Available in all supermarkets near you!
9: Stay healthy, drink healthy. Drink Nature's Green Barley Grass Powder. Comes in 2 variants, unsweetened and sweetened by stevia. Nature's Green Barley Grass Health Drink is deliciously healthy, rich in vitamins A, B6, and C, packed with essential nutrients like protein, vitamins, and minerals to refuel your muscles and replenish energy level. Nature's Green Barley Drink helps to keep the body hydrated and prevents dehydration by balancing electrolytes, boosting the immune system, support good digestion, and improving heart and skin health. Drink Nature's Green Barley Grass Powder every day. 100% organic, 100% affordable, 100% pure. Nature's Green Barley. Available at all drugstores near you.
2: One Radio, 99.7 NewsFM.net. Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One. Retro Jam on One Radio 99.

0: One radio.
1: One radio.
0: Premium music and beyond. One radio. 99.7.

0: sa headlines kan mga parada ningin. Barata!
1: Barada! Kwenta! Headlines!
0: Albay Chamber of Commerce and Industry nangapoda ni na pagkasararo sa tahawakan epekto kanabulkan mayon na.
2: Tabang ka ng pribadong mga namamanuaan, dakulang bagay para sa nagpapadagos na clearing operation sa Ashfall, sigon sa BFP Albaya.
0: Mga kapulisan ka na sorsogon na preparado nang i-deploy sa Albaya in kaso maglalapa ang aktividad kan bulkan mayon na.
2: 215 milyones de pesos na tabang aprobado na para sa mga apektado kan pag-aalboroto kan bulkang Mayonas.
0: Clearing operations nagpapadagos sa Kamilig Albaya makalis ang nangyaring ashfall lagi kan sa bulkan ng Mayonas.
2: Pagdeklarakan state of calamity dakulang tabang para sa mga paraoma na apektado kan pag-aalboroto kan Mayonas.
0: Sa lado nasyonal, Representative Leviste pinahimutika na warang basihan ang mga alegasyon ni Reto.
2: Senator Lacson ipigbuyayag ang subuot 500 milyones de pesos na alokabola kay Senator Marcoleta.
0: Pagtalubokan ekonomiya, nagluway pa sa 2.8% sa enot na quarter kan 2026 sigon sa PSA.
2: MVP Sara inapod nagibugibo ang impeachment case kontra sa iya.
0: Utang ka na Pilipinas uminabot na sa 18.49 trillion pesos sigon sa Bureau of Treasury.
2: Senator Judges, dapat na umakto na sa buot bilang mga hosgado as in ipahiling ang pagiging impartial sigon sa political analyst.
0: Dalawa sa kanasyon, U.S. Secretary of State Marco Rubio as in Pope Leo XIV na nakatalaan na maghurona.
2: Sa bareta nga pang saluda, peligrosong init sa Bicola, padagos ang mga helang huli sa init naglangkaw.
1: Parada 30 Headlines.
0: Diyos marhaya na pagkahapon Bicolandia, aldaw po kitang unyanin Webes, Mayo 7, taon 2026. Kami po, Ana Sendo, magiging tagapaghatod barata. Ako si Erickson Brutas.
2: Ako man po, si Bernadette Manawon.
0: Nadadaong kita sa One Radio 91.3 News FM Tabaco City, as in sa 99.7 One Radio News FM Diet. Siring man, nahili mo po kita ni live sa Facebook page kan One Radio 91.3 News FM. Oras, alas 5 sa isni na paggahapon. Pasiring na kita sa detalyes kan mga barata na to sendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po ni Dian sa mga butika sa supermarket nationwide.
1: Parada, kwenta, parada,
0: nangungapodan ang Albaya Chamber of Commerce and Industry sa Bureau of Fire Protection, mga fire volunteer, private water truck owners, at iniba pang sektor na magtarabangan para masimbagan ang epekto kan ashfall sa probinsya kan Albaya. Sa saindang pangapodan online, nakikiulay sinda na pagtarabangan na mahali ang mga abo sa mga tinampo o sa mga pampublikong lugar, urog na taadakulaan humakaini sa salud at sinakaligtasan kan publiko. Nangapodan naman ini sa mga negosyo, civic groups, as in pribadong individual na makisumaro sa paaginin na pagtataunin na supply ng tubig, protective mask, pagkakana, may inom na tubig, fuel assistance, as in iba pang logistical support para sa mga responders, as in volunteers. Mientras tanto, sa ikalimang aldawa kana clearing operation, labi man ang napasasalamata kana grupo sa mga otoridad na dagos-dagos na nagsiserbi sa mga apektadong barangay.
2: Mientras tanto, warang patuda ang paglilinig kan Bureau of Fire Protection Albaya sa abo sa mga tinampo asin komunidad na kausa kan pag-uranin abo hali sa bulkang Mayona. Sigon kay Albaya Provincial Fire Marshal, Fire Senior Superintendent Jerickson Milafrol, o Miraflora, nakulang ang manpower kan mga ahensya di gobyerno kaya mahaluyan ang proseso kung sindasana ang maghihiro. Hulidigdi, nakulang tabang subuota ang pagtabang kan mga residente sa kada komunidad ngan inamahali ang mga abo asin iba pang volcanic debris sa indang lugar. Sa presente, nalinigan na subuotan mga national highways kaya presenting pigtutukar o pigtutukaraan mga barangay roads. Sigon kay Miraflora, naan mga abo na sa indang natitipon an ipigtatapok sa mga designadong lugar nga ni na may bitarana na makaapiktar pa sa mga residente.
0: Mientras tanto, preparado ang personal sa kana kapulisan kana probinsya ni Sorsogon na i-deploy sa Albay in kaso liwat na maglala ang aktibidad kana Bulkan Mayon. Sigon kay Sorsogon Police Provincial Office sa Provincial Spokesperson Police Major Arwin Destacamento, may naka-standby sindang personnel para sa pagresponde ano man ang oras na kinakaipuhan ng tabang kan Albay sa pag-alboroto kana sabing Bulkan. Di kahayag man kay niya na dati na sindang nagpapadarani na personnel tuyong may aktibidad ang Bulkan Mayon na magagamit bilang pagtaong siguridad, pagresponde o pag-distribuire nin relief goods. May nasahe man kaini sa mga Albayano na sunodun ang mga abiso kan mga otoridad para sa sindang kaligtasan. Mientras tanto, nakapreposisyon naman ang sindang personahes en kaso na mag-alboruto ang Bulkan Bulusan sa sindang probinsya.
2: Mientras tanto, inaprobaran na kan gobyerno nasyonal ang 215 milyones de pesos na tabang pinansyala para sa mga paratanom asin mga trabahador sa agrikultura na naapektaran kan pag-aalboroto kan Bulkan Mayon, sigon kay Albay Governor Noel Rosala kaining Miyerkules Mayo 6. Sigon kay Rosala, kinumpirma ni DILG Secretary John Vic Rimulya ang desisyon na makalihis kang sa indang pag-uulay sa Manila dapit sa sitwasyon kan Bulkan. Sa nasambit na pondo, 65 milyones de pesos hali sa DSWD ang nakatalaan itatao bilang tig 10,000 pesos na ayuda sa lambang paratanom na apektado. 150 milyones de pesos hali sa dole ang ibabariwa sa iraram kang programang tupada para sa mga agricultural worker na nawaran in hanap buhay. Sigon kay Gobernador Rosala, pigaasahan na tulos na iluluwas ang tabang na ini para sa mga benepisyaryo. Mantang pegpepeprar ini, mapuo naman ang gobyerno probinsyal kan Albay sa pagbariwas ng tig 10 kilo na baga sa mga apektadong paratanom. Urog na itong mga naka-istar sa laog kang 6 kilometer permanent danger zone.
0: Alas 5 onas nin pagkahapon na padagos kita sa detalya sa kan mga barata sa lado lokala. Padagos na nagsasagibo ng clearing operation sa Banuan kan Kamalig Albay, makalis ang nangyaring ashfall sa lugar, huli kan aktibidad kan Bulkan Mayon. Sigon kay Kamalig Mayor Caloy Baldo, inenot ninda ang clearing operation sa mga national road, huli sa kadakol digdi ang nagaaging mga bihikulo asin isusunod ang mga katinampuhan sa mga barangay. Nagtatarabangan na ang mga residente sa sin personal sa kan ahensya de gobyerno sa operasyon na nganing maparikas ang sindang trabaho. Sa presente, nasa 8,000 na mga pamilya ang apektado ka na pag-alboroto ka na sa Bingbulkan. Bigayag man na kan alkalde na sangunyan na kinakaipuhan ninda ang canned goods, mga pananom, magin ang sigid asin sa muda. Mensahe kaini sa mga apektadong residente na magdanog sa mga abiso kan mga otoridad para sa saindang sa diring kaligtasan.
2: Mientras tanto, padagos ang paghahatod kan gobyerno provincial kan Albay nintabang sa mga paraoom na naapektaran kan aktibidad kan pag-aalboroto kan Bulkang Mayon. Sigon kay Albay Provincial Agriculture Office Head Darrell Jan Buen Consejo na nakikipag-koordinar sinda sa manlain-lain ng mga ahensya di gobyerno, siring kang Department of Social Welfare and Development o DSWD. Katuyohan kaini na ipanao na subot 10 kilo na bagas ngunya na aldaw para sa mga paraooma na apektado kang nakalihis na pag-uranin abo. Kaibanan sa mga benepisyaryo ang mga paraooma sa mga banuaan kang Daraga, Kamaliga asin Ginubatan. Napag-araman na igwaman na nakatalaan na cash assistance para sa mga ini alaga daipan na isa sa pinana. Sinabi man ni Buen Consejo na dakulang tabang na pagsasairarom sa state of calamity sa nagkapir ang mga apektadong lokal na gobyerno nga ni na marikas na maitao ang mga pangangaipokan mga apektadong paraoma. Niyan taras tanto nakakatabang mansubuota ang mga pag-uuran ngunyana nga ni na mahugasan ang abo na napatos sa mga pananoma na gulay asin prutasa.
0: Alas 5:14 nin pagkahapon. Basiring naman kita sa detalyes kan mga barata sa lado nasyonal. Natod sendo kan best coffee green 6-in-1 with herbal mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababagal po nindi yan sa mabuti kasing supermarket nationwide. Pinahimutikan ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste ang mga parata nga ni Executive Secretary Ralph Recto laban sa saiya asin tinawan doon na ang mga nabanggit kay niya warang basihan asin di mapapatunayan na. Sa saiyang pahayag, pignigaran ni Leviste ang aligasyon kan vote buying asin subot pag-alok na maabot sa 10 billion de pesos sa nga ni mag-atras si Batangas Governor Vilma Santos sa posesyon. Pigagyat man niya si Recto na humampang sa Kongreso nga ni duman subot patunayan na kung sisay ang nagsasabi nin katotohan kasabay ana promesang maglalatag siya nin mga ebidensya asin testigo. Nainot ng pigbuyagyag ni Leviste ang subot scheme na kinaiimbeltuhan na kanagkapirang opisyal katakod ka na proyekto sa Department of Public Works and Highways kung sain pigsasabing igwang koordinasyon sa pagbakal ni daga para sa road projects. Mientras tanto, wara pang simbag ang kampo ni Recto maparepit sa nasabing mga aligasyon.
2: Kinumpirma ni Senate President Pro Tempore Pampilo Pinlacson na igwa siyang na-receiving impormasyon na laog ang surat kang namaaraman na si dating Department of Public Works and Highways Undersecretary Maria Catalina Cabral kung saina nakalag ang subuota 500 milyones de pesos na kantidada nin proyekto sa iraram ni Senator Rodante Marcoleta. Nilinaw man ni Lacson na ang pagkakaigwanin allocables ang bako iligal alagad kaipuhan imbestigaran kung ang mga proyektong ini ang matanos na naisa sa gibo o kung igwang ghost o substandard projects. Sinabi kang senador na ihilingon kang senado ang mga isinumiter na proyekto kan mga legislador nga ni na maaraman kung may irregularidad sa mga ini. Dahil subot nangangahulugan na naghagad nin pondo para sa proyekto ang igwana tulos nin pagbayulara sa leya. Sinabi man ni Lacson na dakol na mga legislador ali sa parehong kapulungan ang igwang kaparehong allocables na maikukonsidera subuot na modern pork barela. Ngayon taras tanto, pinahimutikan man ni Marcoleta ang mga akusasyon asin inapod ining malisyoso asin pigduon na warang basihan ang aligasyon asin sinabing saro sa naining pagbabalo na raoton ang sayang reputasyon. Sinabi ni Marcoleta na kung ang pagtataw ni endorsement sa mga proyekto ang pagbabasehan kan investigasyon, haros gabos na mga senadora ang dapat subot maimbestigaran, huli ta ko muna ini nga piggibo.
0: Nairehistro ang pagbantol sa pagtalubo kan ekonomiya sa Pilipinas sa enot na kwartera kan 2026. Ang ekonomiya ang nasusukol sa pagikan gross domestic product o GDP o kantidada kan mga produkto asin serbisyo. Sigon sa Philippine Statistics Authority na ang ekonomiya ang nagtalubo sa 2.8% kan enero hasta Marso sa presenteng taon. Mas maluway ini ng 3% growth na nairehistro sa huring quarter kan 2025. Mas mabantol man ini sa 5.4% growth sa enot na quarter kan nakalihis na taon.
2: Mientras tanto inapod ni Vice Presidente Sara Duterte bilang gibo-gibo ang impeachment case na isinunada laban sa iyakan Kamara de Representantes kasabay ka na pasasalamat sa padagos na pagsuporta sa iyakan publiko. Pinasalamatan man ni VP Sara na pinag-uulayan ni dakang sa iyang ama na si dating Presidente Rodrigo Duterte ang issue na pigkakahampang kaini. Sigun sa iya, nagtutubod sindang ang mga pangyayari sa buhay ang parte kan plano kang Diyos kabali na kung siya ang ma-impeach o dae. Si VP Sara ang presenteng nasa The Hague nganing bisitahon ang sa iyang ama na nakakulong as sinahampang sa mga kasong crimes against humanity sa International Criminal Court. Tinukarma na kan Vice Presidente ang mainit na political climate bago ang 2028 presidential elections. Sigun sa iya na talagang maatia na politika sa nasyon as in may grupong nagagamit ni na pangraraot nganing mapamarhay ang saindang imahe. Nagtutubod man si VP Sara na nagkukusog ang mga pag-atake laban na sa iya huli sa iyang pag-anunsyo na madalaga na sa 2028 presidential race. Ininganyar man niya ang publiko na maghimati sa impormasyong nahihiling sa social media huli sa pudisir subot ini nga mamanipula.
0: Suminakat na sa 18.49 trillion pesos ang kabilugan na utang kan gobyerno kan Pilipinas sa pagtatapos sa kan bulan nin Marso 2026 susog sa Bureau of Treasury. Naglangkaw ini ng 328.43 billion pesos o 1.81% puan sa 18.16 trillion pesos sa kana Pebrero. Asin masalangkaw ini nin 1.81 trillion pesos o 10.81% kumpara sa 16.68 trillion pesos sa kana parehong bulan na kanakaging taon na. Sigun sa ahensya, mayormente ang huli sa pagluya kana piso kontra sa dolyara ana paglangkaw na iniya na nagdagdag nin haros 299.5 billion pesos sa kantidad kana foreign currency denominated debt. Afwera pa sa net issuance sa kan government securities sa kabilugang utang 67.8% o 12.53 trillion pesos ang hali sa domestic debt, mantang 32.2% o 5.95 trillion pesos ang hali sa external debt. Ang domestic debt naghalangkaw nin 0.44% huli sa net issuance na 46.72 billion pesos, mantang ang external debt naglangkaw nin 4.81% huli sa epekto kana depreciation na kana peso. Ana piso nagsarado sa 60 pesos sa 0.748 centavos sa kada dolyar kan Marso 31. Mas maluya kumpara sa 57.665 pesos sa kada Pebrero 27. Kaya naglangkaw ana gastos sa dolyar denominated data. Mientras tanto minabot sa 381.41 billion pesos ana garantisadong obligasyon na kan gobyerno na bahagyang naglangkaw uli sa epekto kanda depreciation na kanda peso sa external guarantees. Basa rin sa Budget of Expenditures and Sources of Financing 2026, bigla lauman na maabot sa 19.06 trillion pesos ang utang kanasyon sa katapusan na kantaon na. Sa iraram kan medium term na fiscal framework 2022 to 2030, target kan gobyerno na ibaba ang debt to GDP ratio sa 58% sa 2030, gikan sa presenteng 63.2% na iyo ang pinakalangkaw sa loob ng duwang dekada.
2: Mientras tanto, sinabi ka na sarong political analyst as in constitutional law expert na dapat napuga-puga ng unyana ang pag-aadal kan mga senator judges sa rules of impeachment. Inian katakoda kan pinaglalaoman na pag-transmit sa Senado kan articles of impeachment kontra kay Vice Presidente Sara Duterte. Sigon kay Attorney Michael Henry Yusinko na kinakaipuhan na magsilensyo naman ang mga senadora dapit sa sindang political views, ulit ang kinakaipuhan na preparado na sinda na magderetso sa trayala. Tinawang doon kayni na dapat na nag-aakto na bilang mga judges ang mga senador asin ipahiling ang pagiging impartial. Dagdag pa ni Yusinko na sa siring na panahon, dai na dapat hayagang ipigbuyayaga kung si Isay ang kakampi sa lado kan politika.
1: Parada 30, Barreta Nacional.
0: Alas 5:23 ni na paggahapon. update man kita sa kamugtaka na kana sa tuyong panahon na natod sendo kan Best Cups Mineral Food Supplement ang lawas po ng tao na ipuan yanin minerals kay gulin ang paginom ninsa ng capsule oral daw nga ni makalikay kita sa kailangan ang Best Cups Mineral Food Supplement mababakal po nindi yan sa mga butika na nationwide. An sabi po ka na pag-asa alas stress mo na pagkahapon an tropical storm na si Hagupit na sa 1,840 km east kan northeastern Mindanao. May darainin ng kusog nin paros na maabot sa 65 km per hour. Pagbugso na maabot sa 80 km per hour. Mantang naghiro pa west-northwestward sa kaskas na 15 km per hour. Dahilan kainiya. An Central Visayas, Zamboanga Peninsula, Barma, Palawan, Negros Oriental, Sikuhur, Misamis Occidental, Llano del Norte, Asin Sultan Kudarat, magkakaiguanin badampog na kalangitan na may kalat-kalat na pagurana, na posible digdian na flash floods o landslide, dahilan sa moderato sa kudis sa kunminsan may mga makukusog na pagurana, an Metro Manila, sinatadadang parte kanasyon, magkakaiguanin minsan madampog na kalangitan na may mga isolated na pagurana, dahilan kan easterly sa posible digdian na flash floods o landslide durante kana mga makukusog na pag-uuran. Mientras tanto, an aldaw masirang alas 5.31 nin pagkaga asin masulnop alas 6.14 ngunya na pagkahapon. Aramon taman ang nabaratang pansalud na tudsendo kan Kyusay Massage Oil sa kulog asin tanglay kan lawa sa plaza ng Kyusay. Taan Kyusay, napakahusay, mababakal sa mga butika nationwide.
2: Padagos ang peligroso na level kan init o heat index sa rehiyon Bicol ngunya na Mayo mantang naglangkaw man ang kaso kan mga helang huli sa init kan panahon susog sa mga pampublikong opisyal sa saluda. Sigon sa pag-asa uminabot na sa 40 degrees Celsius ang nairehistro na heat index sa Verac mantang 39 degrees Celsius man sa syudad kang Legazpi, syudad kan Masbate asin Pili. Inumpermaran ni Dr. Lizelle Qualis Duncana kan Tabaco City Health Office ang pagdakula kan mga pasyenteng nagpapakonsulta huli sa hypertension, urinary tract infection o UTI asin iba pang kamugtakan na kausa kan kakulangan ng tubig sa hawak. Sinabi man ni Dr. Balayo na kiibas sa mga grabing apektado, iyuan mga nagtatrabaho sa luwas siring kan mga driver, obrero asin mga delivery personnel. Nagpagirumduman ang mga otoridad sa publiko na permi mag-inom nin tubig, maglikay sa grabing init kang saldang asin magpahingalo tulos kung nakakamati nin pagkalibong, hulog nin payo o pangluluya kan hawakan. Mientras tanto nagpaluwas man ni na El Niño Alert ang pag-asa na pwedeng magdarapanin mas grabing init sa mga maabot na bulan.
0: Alas 5.27 in pagkahapon na masirig man kita sa mga barata sa luwas sa kanasyon. Barata,

0: Nakatalaan na mag-olay sa U.S. Secretary of State Marco Rubio as in Pope Leo XIV. Sigon sa White House, mabisita si Rubio sa Aldaw nin Martes. Inianenot na besa po na kanagribayan na nin tataramon ang Santo Papa as in si U.S. President Donald Trump. Magigirumduman na binatikos ni Trump ang Santo Papa dahilan sa pagkontra kay niya sa inilansar niyang giyera sa Iran. Mientras tanto, tinanggiman ni Rubio na ang rason na kansayang pagbisita sa Santo Papa iyo ana para manumbalik ana pag-ibahan kan US as in Vatican. Dagdag niya na nasaro sa mga tutukaroninda ang manungod sa Orolaya sa Vatican na siringman sa Cuba. Mientras tanto, ASEAN pinag-ulayan ang kooperasyon na kan mga miyembro para sa energy security. Robilin Basay sa detalye mo.
1: Pinag-ulayan sa Special Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Ministers on Energy Meeting o AMEM ang kooperasyon kan mga nasyon na miyembro kainian seguridad sa enerhiya. Napag-ulayan man sa meeting ang posibilidad kan pagkakaiwanin ASEAN grid na ni masyerto ang bastanting supply kan kuryente sa rehiyon. Segun kay Department of Energy o DOE Secretary Sharon Garin, nagtatabang ang ibang miyembros kan ASEAN sa mga nasyon na nangangaipunin supply kan langis arog kan Pilipinas. Halimbawa niya ang South Korea as in Japan na nakikipag-koordinar sa Pilipinas afuera sa mga nasyon na bako miyembro kan ASEAN arog kan Africa as in America. Mientras tanto, sinabi ni Garin na daipa nakakabakal ang Philippine National Oil Company o PNOC min langis hali sa Russia. Mantang dismiyado ang Ukraine sa nabanggit na lakdang kan Pilipinas, tinawan doon ni Garin na dapat intindihon na naapektuhan ang mga nasyon sa gera sa pagitan kan Iran asin Amerika.
0: Iyan naman po ang naging katripunan na kanon sa tuya mga barata. Nakaibaan ta sa pagatod kan mga barata sa Technical Department. Yan po dyan si Sir Luzon Bornasala. Sa Baratang Internasyonal, si Rubilin Basaysaya. Sa mga paranta ba'y tama na sa binog na probinsya ka na Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate, Sorsogon, dahil po maghali, masunod na ang programang Dati Tapuliana Show kasabay si Tita Puy. Maray na pagkahapon man sa tuya mga Facebook Live viewers kay Gina Barrera Christian, kay Madam Richelda Binalia, kay Adel Basmayora, kay Madam Cherry Carbora, Ma'am Mary Clavo. Kami po ang sendo naging tagapagatod barata. Ako si Erickson Brutas.
2: Ako man po si Bernadette Manawon, digdi sa One Radio 91.3 News FM, Team Duguna.
3: Barrada 30. Hatod sa indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Q-Sai Massage Oil. Best Juice 10-in-1+1 Health Drink. Asin kam Best Caps Minerals Food Soup.
4: Para muna, mag-usap one muna tayo.
5: Usap one. Hindi porket nasa ilalim ka ngayon, doon ka na lang habang buhay. Minsan, nasa gitna ka lang ng proseso. Hindi pa tapos ang laban mo. Hindi mo alam, baka isang desisyon, isang pagkakataon, o isang breakthrough lang ang pagitan mo sa pagbabago ng buhay mo. Yung hirap na nararanasan mo ngayon, posibleng yan din ang maghulma sa'yo para maging handa sa blessing na paparating. Kaya huwag kang susuko kasi minsan kapag akala mo wala ng pag-asa, doon pa lang nagsisimulang dumating ang pinakamagandang chapter ng buhay mo. Ikaw, patuloy ka pa bang lumalaban kahit mahirap na? Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
6: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
7: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
8: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
7: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
8: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
7: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
8: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
6: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
9: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
10: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado do ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ang kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
11: You're listening to One Radio.
12: One Radio. Premium music and beyond. One Radio 99.7.
13: Ask yourself,

0: Radio. 99.7 News FM.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
1: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
1: So, ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: You're listening to One Radio. One
6: Radio. Premium music and beyond. One Radio. 99.7.

0: One Radio.
1: One Radio.
2: Trivia, music, and beyond. One Radio 99.7.
3: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Halin sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
4: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Coffee Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso. Ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots mga ka-wellness na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganon hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman at kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ano, ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong. Dahil ito po ay nakakatulong ano po, para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating. Ha? Okay? Yung parang punong-puno ng gas, ano, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Eh yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, ano po, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, may iwasan yan yung bloating, yung constipation, ano, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, ano po, at ang ating balat, ano, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Eh, palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha? Dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.
0: The time now is 6 o'clock on One Radio.

0: 的地的不要的手。
1: 耶！半夜呢，咱们。Un yin naman po ang sa inyong lingkod na makumasyano magayunan pero mahamutuan. Welcome to the Tita Pollyanna Show on a terrific Thursday night. Yes, alaw po ngayon kan mga paha. Kung napansin nyo, uuhaw-uhaw kayo dyan. Eh dapat kasi umiinom kayo ng 8 to 10 glasses of water a day. At dahil nga summer, eh siguro mas marami-rami ng kaunti ano. Or mayat-maya, dapat tayo ay humihigop ng tubig. Kanon. Sa ilang parte po naman ng Kabicolan ay umulan. Naku! Ang sarap-sarap sa feeling. Parang naging fresh. Kahit saglit lang, kaya lang may kalakasan din. Kaya okay na yon. Parang gusto kong sabihin, I love it. Ini naman po ang sonin Lord Cord, Tita Pollyanna. Bumabati sa inyo. Gabi-gabi. Ano nangyari sa akin? Parang in love na naman ako. Nakakatawa dun. Asyete kan Mayo 2026. It's another weekend. Kaya naman. Dapat maghanda na naman tayo ng ilang araw na kasama ang ating buong pamilya. Basta weekend, dapat ang equation ay weekend plus family equals happiness. What? Correct! Siyempre naman, we are so happy kay Banan Punyato Digdi sa The Tita Pollyanna Show. Forever ang Romeld's Dorothy Marketing. Regional distributors ng Snowfresh Tawas Powder, Snowfresh Kojic Whitening Soap, Rejuvenate Hair Color Splash, Rejuvenate Premium Cocoberry Insta Glow Lotion, Rejuvenate Body Wash, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabok, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata Products, Jelly Juice, Juice Drink, Crystal Jelly Cup, Pudding Cup, Jelly Stick, Pudding Stick, Batata in different flavors, Orange, Pineapple, Strawberry, Green Apple, Mango, Peach, and Lychee. Batata! Snow Time Ice Pops, Deli's Condensed and Evaporated Milk, Drinko Float, Golden Town Sardines, Valentine Original, Golden Town Sardines with Chili, Arang Inyong Paborito, Golden Town Sardines with Extra Chili. Woo! Para sa ating mga sweeties, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Candy and Sweet Station Mallow. Available in all leading supermarkets, grocery, sari-sari stores, convenience stores, at sa mga pamilyang bayan region-wide. Muchas gracias, Romeld's Dorothy Marketing. 20 years na! Yes, ka-join din po natin dito sa The Tita Pollyanna Show. Ang One Knock. One Knock. Chicken Inasal Diet. Bukas na bukas po sila dyan sa Ginto Building 2, Governor Panades Avenue, Centro ng Diet. Sa pagitan po yan ng Diet Elementary School at ng Mabini Colleges. One Knock Chicken Inasal Diet. Meron whole lechon asal, half lechon asal, olive rice, and a whole lot more. Pasyal na lang kayo doon. O di kaya naman, para sa inyong mga inquiries and online orders, pasyal lamang po sa One Knock Chicken Inasal Diet Facebook page. Thank you, One Knock Chicken Inasal Diet. Of course, the Tita Pollyanna Show is also brought to you by Best Juice 10-in-1 Plus 1 Herbal Juice Drink. Best Caps Minerals Food Supplement. Dr. M's Amazing Tea. Q-Sai Massage Oil. Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Aw, sweet na man. Thank you, Gem Products. Para naman sa Satuya mga katindugan in the city of true love. Kepoanyado ka ng oras para mamantinin ang Satuya mga sadire sa pagkakaiguanin pigapod na me time as in self-pampering. Sa inpa kundi sa Pink Spa. Sa Pink Spa ang Foot Spa 150, Mani Pedi 50. As in duman naman kita mapahands pa Gluta Drip, Gluta 4 Push, Slimming Excellis, Meso Lipo, as in kadakul pang spa essential services. Kaya marina sa Pink Spa. Makukuha dyan sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahita, Baco City, sa Hampang Sanaka naman The Copy Hospital. Open every day starting at 9 o'clock in the morning. Para sa iba pang mga detalye, pa-share naman po sa Pink Spa Facebook page. O di kayo magdumana sa nakita. Hanapon niya to ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Wow! Enjoy na enjoy ang ating mga angels. Thank you so much, Pink Spa.
0: Tita Poyana Show!
2: Showbiz Papitik!
1: Hindi ko alam kung ito ay may katotohanan. O di ka naman ito'y haka-haka lamang. O di ka naman ito'y kagagawa ng mga fanay. Naatat na sa relasyon ni na Daniel Padilla at ni Kayla Estrada. Ano yung ganun, boss? Siguro naman napapanahon na din dahil may edad na itong si Daniel. At ganun din naman si Kayla. Aba, mayroong mga picture na umiikot ngayon sa social media na sila ay nakakalong si Kayla kay Daniel at si Kayla may pinapakita ang kanyang mga daliri na may sing-sing. Ang ibig sabihin niyan ay engaged na sila. Sila nga kaya ay engaged na... O di ka naman ito'y kagagawa ng mga fani. O di kaya naman, baka talagang sila'y magpapakasal na. Dahil mukhang mayroon niyang katutuhanan. Ala ha, medyo iniikot-ikot ko na lang ang chika. May katutuhanan ng chismis. Ano nakakatawa doon? May katutuhanan ba ang chismis? Na ito di umano, si Kayla ay anticipating na. Is it the true? Is it the true or is it the false? Malalaman naman natin yan sa mga darating na araw. Kung may lulobo. But I'm really so happy for them. They are such a beautiful pair. At sana naman ay maging masaya ang kanilang engagement. At ganoon na rin ang kanilang eventual marriage and eventual family. Let's just all wish for the best for Kayla and Danielle. Kumusta naman si Catherine? Wala na muna. Huwag naman natin pag-usapan si Catherine. Si Catherine naman may sariling happiness na rin kasama si Mayor Mark Alcala. Ito naman hindi showbiz, no? Pero yung isang pangalan ay lulutang-lutang ngayon sa social media at sa mga balibalita. O, nakakatawa doon. Si Franco Mabanta. Kilala ko yan. Aray ko. I think I met him in San Francisco way, way, way back. I think he's the one. This is so familiar. Bigla na lang siyang sumikat. Ay, hindi. Hintayin na lang natin. Ayoko nang pag-usapan yung kaso niya. Diba? Ang bigat-bigat. Pag pera kasi yung kaso, parang ha? Kailangan ba bang pag-usapan niyan? Ganun na lang. Pero sa totoo lang, May tsura siya tsaka magandang katawan niya. I don't know if he would remember me. Well, we met somewhere in San Francisco a few years back. What? Hindi naman siguro. Baka iba yun. Pero tinignan ko ha sa social media. Wala namang ibang Franco mabanta. So malamang siya yun. Ay inda, nagluluwasan na lugod ang sa iyang mga kung anik-anik yung kanyang katotohanan tungkol sa kanyang pagkatao ngayon. Maraming mga vloggers ang merong masasabi sa kanya. Ay, hintayin na lang natin na magkaroon ng kaayusan sa mga kasong ganyan. Dahil yan po naman ay kadikit, karugtong, kaakibat, at ka-join sa flood control scandal in the Philippines. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio, One Radio Tabaco, One Radio Diet, with your Tita! 18 after 6 o'clock.

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na Bicolandia.
1: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe!
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
1: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee.
4: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee
5: and Best Cafe Black.
6: Ang init!
7: Patata!
6: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
7: Patata!
6: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
7: Patata!
6: Sumubok na nitong bago. Introducing
7: Patata!
6: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
7: Patata!
6: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
7: Batata!
6: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
7: Batata!
6: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang
7: Batata!
8: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
9: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City. Gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
8: Araw-araw na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
10: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
11: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
10: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
11: Sige, papalondri ko na lang.
10: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
11: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
10: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
12: Available in all supermarkets near you.
13: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba.
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
8: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
9: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
10: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
11: Still available.
12: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
13: Best Cafe Black.
14: Also available.
15: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
16: 12 pesos lang per sachet.
17: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
18: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit puyat dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalan dan at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
19: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
10: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration.
11: Stay healthy, drink healthy. Drink Nature's Green Barley Grass Powder. Comes in two variants, unsweetened and sweetened by stevia. Nature's Green Barley Grass Health Drink is deliciously healthy, rich in vitamins A, B6, and C, packed with essential nutrients like protein, vitamins, and minerals to refuel your muscles and replenish energy level. Nature's Green Barley Drink helps to keep the body hydrated and prevents dehydration by balancing electrolytes, boosting the immune system, support good digestion, and improving heart and skin health. Drink Nature's Green Barley Grass Powder every day. 100% organic, 100% affordable, 100% pure. Nature's Green Barley, available at all drugstores near you.

0: ang bagong sarap ng chicken inasal. Dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Meron kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pepso, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pepso, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9, imedya ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte. Kayo po ay nakikinig sa programang The Tita Pulyana Show. Hatid sa inyo ng Best Cafe, ang pinaka-the best na herbal na kape. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. Best Cafe Black. And Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na, healthy pa. The Tita Pulyana Show.
1: The Tita Pulyana Show.
2: Ay, nako yung mga children. Ngayon lang na pa, hey. Ang oras natin, 6:39. And of course, napapanood po tayo sa ating Facebook page, One Radio 99.7 News FM. And yes, napapanood na rin po tayo sa Facebook page ng One Radio Tabaco. At syempre, dyan po naman sa Tabaco City of True Love Facebook group. Ganon din sa Diet Public Market Facebook Facebook group. Ano ba? Eh kasi naman, natatakam na ako sa aking magiging dinner.
1: Wow!
2: Ganon. Hey, thank you so much sa lahat ng ating mga viewers at nagka-comment sa ating Facebook page. To Eusebio Enteng, binabati po natin ang Bermas, Castillo, Bello, Barciliano, and Banyaris family of Panarayon, Bakake, Albay, from Ikaw na po family, Jensa Fatima. Nam Zaragoza, good evening. Shout out sa Purok Uno, Marirok, Tabaco City. Maya-maya lang, umpisa na raw ang baraylihan. Wow! Happy Fiesta, Nam! At ganoon din naman, binabati natin si Catherine Cantante Bermejo. Advance Happy Mother's Day kay Edna Bermejo dyan sa Nagastiwi. Sa May 10 po, ngayong darating na Sunday, ang Mother's Day. At yun po naman ay para sa America, Canada at sa Philippines. Ngunit dito po naman sa The Tita Pulyana Show, every Wednesday ay Mother's Day. Wow! Kaya pwede kayong bumati sa inyong mga nanay every Wednesday dito po naman sa The Tita Pulyana Show. Romnick Bilaos, good evening. And eto may pahabol pa si Catherine. Shout out kay Jacob Bermejo and Hallie Maine Sedal. Cherry Borja, good evening. Binabati niya ng advance Happy Mother's Day ang mga mahigos na si Madam Nora Zabalberino, Jane De La Rama, Ellen Cabria, Ophelia Bukay, and Mama Virginia Borja. Tindugun pa. Thank you so much. Watching from Kabul, Afghanistan, si Luzon Bornasal. Aka, Kuya Long! Saan ginagawa mo dyan sa Kabul? Aliw na aliw ako. Dave Pasid, good evening. Watching from Barangay Angas, Pasud, Camarines Norte. Wow, talaga lang. Wow, fresh daw ako. Wow. Thank you so much, Dave. Frammy Barha Juarez, good evening. And of course, shout out tabi sa mga guaping sa mga tambay. Vera, Vera, Vera. Guapings ba talaga? Yoy, yoy. Eva Oliver, good evening. Nagdaragog dyan sa... Saan ba yan? Nakalimutan ko kung saan ka nanonood. Sa Buang ba? Of course, ang kanyang three kids na sina Yanyan, Ivan, and Jacob. Ina Pucho Floor, good evening! Kumusta ka na, Ina? And yes, kay Emerlyn B. Bustamante, good evening! Thank you so much for taking time out to comment dito po naman sa ating Facebook page. And of course, sa lahat po naman na nanunood, nakikinig sa atin dyan sa First District of Albay, parts of the 3rd and 2nd districts, ganun din sa Sorsogon, dyan po naman sa Catanduanes, Camarines Sur, and Camarines Norte.
1: The Tita Poyana Show!
2: Narito naman po ang pinakabago at detalyadong ulat tungkol sa mga sistema ng panahon na binabantayan po ng mga ex ko dyan sa pag-asa. Ito po naman ay sa loob at paligid ng Philippine Area of Responsibility ngayong araw ng Huwebes. Ang Tropical Storm Hagupit. Papasok pa lamang po sila sa PAR. Papasok pa lang, oh. Ito ang pangunahing binabantayan na bagyo na kasalukuyang nasa labas pa ng bansa. Ang kanyang lokasyon at the moment ay huling namataan sa 2,185 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. May kalayuan pa yan. Ano naman ang lakas ng hangin? Mayroon itong maximum sustained winds na 65 kilometers bawat oras at pagbugso na umaabot sa 80 kilometers per hour. Ang galaw, saan naman ito gumagalaw-galaw? Kumikilos pakanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Pagpasok sa PAR, inaasahang papasok ito kasi sa sakop ng teritoryo ng Pilipinas sa pagitan ng Biyernes ng hapon. Bukas po yan ng hapon sa gabi o di kaya naman sa Sabado. Ang local name nito kapag nakapasok ay tatawaging Kaloy. Kuya Kaloy, huwag ka nang tumuloy. Ayaw namin ng bagyo. Gusto lang namin ng konting ulan lang. Para matighaw ang tigang na lupa. Ayon sa pag-asa, maaari itong pumasok bilang tropical storm o mas malakas pa. Ngunit may posibilidad ding humina habang nasa loob ng PAR dahil sa hindi magandang kondisyon sa kapaligiran. Sa ngayon, mababa pa ang tsansa na dumapo ito sa lupa o magdulot ng direktang malaking pinsala. Ngunit patuloy itong sinusubaybayan. Meron din po tayong low pressure area sa loob ng PAR at ito ay nasa 315 kilometers silangan ng hinatuan Surigao del Sur. Mababa ang posibilidad na maging ganap na bagyo o tropical cyclone. Magdadala ito ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulong pagkidlat sa Eastern Visayas, Caraga at Davao Region sa susunod na 24 oras. Maaaring maapektuhan ang Bohol, Siquijor, Misamis

0: inaasahan nating magiging maulan-ulan siguro ang ating panahon bukas at sa Sabado. Paano na lang ang ating mga lava day? Lava day?
1: Nandito po yan!
0: Kaya kailangan nating maglaba na. O, di ba? Para naman na matuyo-tuyo naman siya. At yung iba naman, pag may mga binabalak na pag-outing, tantsahin nyo muna ang panahon at baka naman kayo'y maabala lamang kung hindi kagandahan ang panahon. Parang mukha mo lang. Joke lang. Ano ba? Pag hindi kagandahan ng panahon, parang joke lang yun. Tungtuwa si kuya. O, si ate. Si baby. Si malupiton.
2: Aray ko.
0: Si Johan. O, ayan. Masaya na silang lahat. Alam sa East 47 na po ang oras. At sa Showbiz Papitik.
2: Showbiz Papitik!
0: Ito nagiging viral na ang isang bagong sibol sa telebisyon. Ang kanyang pangalan ay si Joy Barcoma. Siya ay ang Miss Earth 2025. At talaga namang napakasaya niya at napakakikay niya. At alam niya, no? Sabi niya, wala siyang pakialam kung tinatawag siyang host na parang baklang kanan. Ganoon. Kaya ngayon, viral yung kanyang mga video kung saan siya po naman ay nag-host ng isang beauty contest na parang nakikipag-chika lang. Alam mo, ibang klase nitong si Joy Barcoma, ha? Para bang ang feeling ko, she had to happen. Siguro napapanood ninyo siya sa inyong mga reels kung kaya naman tawa lang tayo ng tawa dahil nakakatuwa talaga siya. Tsaka ang dami niyang mga interviews, kabi-kabila. Kaya tandaan yung pangalan, ha, sisikat yan at malamang mag-aartista yan at bagay na bagay siya sa mga rom-com. Kaya tatabi na lahat niyang mga nag-aarti-artistahan dyan ngayon pag pumasok na si Joy Barcoma. Ano nakakatawa doon? Nakakatawa si Joy. Ibang klase, parang walang katapusan ang kanyang pagpapatawa at ang galing niyang sumagot. Ang tawag doon ay repartee. Kumbaga para kayo nagba-volleyball ng mga salisalita, ang galing niyang sumalo, ang galing niyang magbato. Kaya naman, inaasahan po natin na maging mas lalong sisikat ang pangalang Joy Barcoma. Kinukwento rin niya ang kanyang nakaraang buhay kung saan siya ay nagsimulang magtrabaho sa edad na 11 years old bilang background extra ng isang television series. Tapos sumali-sali siya sa mga beauty contest hanggang siya ay naging Miss Earth 2025. At ngayon, most sought after host. At meron na rin siyang isang morning show. Kaya talaga namang inaasahan nating sisikat ng bonggang-bongga itong si Joy Barcoma. Good luck, Joy! The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. One Radio Tabaco, One Radio.net. 10 minutes before 7 o'clock.

0: FM. Tindugo na, Bicolandia.
1: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang herbal cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga, ang Best Cafe.
1: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
3: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
4: Dr. M's Amazing Tea.
3: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste. High in nutrients.
4: Dr. M's Amazing Tea.
3: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
4: Ang Dr. M's Amazing Tea.
3: Your healthy drink tea.
1: Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
3: Isang patuloy na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
5: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko kasi po tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Q-Sai Massage Oil at wow, napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
3: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
6: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
7: The Tita Puliana Show.
8: Puliana Show.

Hola, hola, hola, hola. Welcome sa ikadong oras kan sa ating programang The Tita Poyana Show. Kumusta naman po sa inyong Dina Bonavie? Masyawin. Anya-anya dyan gabos? Iguana ay nag-urulian na gabos? That's very nice. Yung mga bagets, amoy gabi na ba? Hindi na ba sila amoy araw? Mahirap na yung amoy araw, maasim-asim. Yung iba naman, ayaw na. Ayaw, gusto lang nila magpapunas. Anyway, whatever floats your boat on a terrific Thursday night, araw na mga uhaw ngayon. Dapat ha, nakainom na kayo by this time, no? Dahil gabi na. Siguro by this time, nakainom na kayo ng anim. Nagbasong tubig. Yung katamtamang laki. O di kaya mas sobra pa kasi mas lalo kitang napapaha sa mga araw kaining panahon na mainitunon. As in, malingahuton ang panahon. Ang aning hotline, 0961-447-3923. At iguan naman po kitang na... Kada ini, kaso bagong aga ko pa ini nakuha. Sabi niya, hi tita, good day. Gusto ko lang pong itanong kung konektado ba ang back to you at clap back. Ano? Anong back to you at saka clap back? Yan po naman ay... mga termino ngayong panahon ito ng digital age. Yung, eh, back to you. Clap back ko yan sa'yo. Di ba may ganon? Thank you so much. At eto na naman, nagpapauso ba kayo? Itago na lang daw siya sa pangalan ng ex ng kanyang boyfriend ngayon na Mariel. So, hindi niya pangalan yon. Itinatago natin siya sa pangalan ng kanyang o ng ex ng kanyang boyfriend ngayon na Mariel. Ayan. Sa kanyang katanungan na konektado ba ang back to you at ang clap back? Ganon. Yes, konektado po sila dahil pareho silang mga salitang galing sa English na madalas gamitin sa social media, pakikipag-usap on sa showbiz. Pero magkaibang ibig sabihin at gamit nila. Ang back to you, literal na ang ibig sabihin ay bumalik sa'yo. Sa'yo na muna. Ginagamit ito bilang ibinabalik mo ang usapan, atensyon o responsibilidad sa kausap mo. So sa'yo niya, parang sa kanya, sa'yo niya ibinubuntun lahat, di ba? Pero ito ngayon, pag sinabing back to you, binabalik mo lang sa kanya. Sa usapan, kapag tinapos mo na ang sasabihin mo at gusto mo nang marinig ang sagot o opinyon ng kausap mo. For example, sabihin mo, sinabi ko na sa'yo, back to you na, ano ang masasabi mo? Ganon. Sa radio o TV naman, kapag ibinabalik ng host ang usapan sa co-host o sa reporter. All right, back to you, baby girl. Thank you so much. Pangalan talaga na reporter, baby girl. O si baby boy, nasaan? Sa away naman o yung mga argumento, kapag sinabi mong, it's back to you, ang sabihin ay... Ikaw nang bahala o sa'yo na ibabalik ang problema, desisyon. Yun na nga, no? Ibinubuntun mo agad sa kanya. Parang bina-volleyball mo lang sa kanya. Sa kanta naman, sikat na kanta ni na Selena Gomez. Tama, Selena Gomez. At Louise Tomlinson. Pero ang ibig sabihin dun sa kantang yun ay it's about love na laging bumabalik sa'yo. Ganun yun. Sweet, no? Back to you. I love you. Back to you. Oh, diba? Ay, ang sweet noy. Pag may nagsabi sa'yo ng I love you, sabi mo na lang, back to you. Pero mas maganda pa rin yung I love you too. I love you three. I love you four. And so on and so forth. Ganon.
O eto Mariel, makinig ka. Ang clapback naman, literal na ibig sabihin ay pumalakpak, pabalik. Pero sa slang, ito ay gantihan ng sagot. O sagutin ng matalim. Ito ay mabilis, matalim. Aray, it's so matalim. At madalas ay nakakatawa o nakakahiyang sagot o reaksyon sa isang naninira, nagbabash o kumikritiko sa'yo. Ganon. Ginagamit ito kapag may ng insulto sa'yo at sinagot mo sila ng parang tinalo mo na sila sa argumento o sa wika. Halimbawa, no, sabi na merong nagsasabi ng ang ganda ng clapback ni Ann Curtis sa basher niya kanina. O, diba? Yung clapback, yung kanyang sagot. Ito ay parang sagot na pamatay o retokada sa Philippine slang. May slang na tayo, no? Ano naman ang connection nitong dalawang ito? Clapback tsaka back to you? Pwede sila magkasama o magkaugnay sa ganitong sitwasyon. Kapag may nagtanong o naninira sa'yo, pwede mong sabihin, back to you. Ano ba? At ang tawag sa ginawa mong yan ay isang clapback. Sa madaling salita, ang back to you ang paraan o linyahan na sinasabi mo. Ang clapback ay ang uri ng sagot, the quality of the answer that you gave, or the reply, or the retort na ginawa mo. Yung paggamit o pagtugon ng matalim. Kailangan talaga praktisado ka dyan. Yes, you have to be very witty. If you don't have the wit, you'll just look like sobrang hinog na saging sa isang sulok na nilalangaw. Halimbawa, no, may nagsabing basher. Sabi ng basher, ang pangit naman ang suit mo! Ang isasagot mo dyan, back to you naman, oh, mukha nga eh, hindi maayos eh, yung mukha mo. Aray ko. Kaya ang resulta nun, ginawa mong isang clapback at ginamitan mo pa ng linyang back to you. O, diba? Okay na ba, Marielle? O yung itinatago natin sa pangalang Marielle? Na pangalan ng kanyang, o ng ex ng kanyang boyfriend? Ginagamit talaga ang back to you kapag ibinabalik mo ang bola sa kausap mo, di ba? O kaya ay gumagamit ka sa sinabi nila. Ginagamit mo yung kanilang mga sinabi. Halimbawa sa sitwasyon, sabi ng friend mo, ang taba mo yata. Ikaw naman, back to you, mas mataba ka nga eh. O diba? Parang 69 mentality rin yun. Babaliktarin mo lang yung kausap mo. Sa isang sitwasyon naman sa argumento, halimbawa may magsasabi, wala kang alam dito. Ikaw naman sasagot, ah, ganun ba? Back to you na lang, ikaw na ang magaling. Uwian na, may winner na. Ibig sabihin nun, sige, ikaw na bahala, suko na ako, ayaw mo na makipagtalo, di ba? O, di ba? O, di kaya naman, sabi ng host, yan ang balita ngayon. Back to you, baby girl. Ayan. So, alam mo na yan, ha, Marielle? Siguro naman, pwede mo rin sagutin ng pamatay, retokada, o sarcastic. You know, yung mga tipong natahimik yung kausap mo o napahiya. Halimbawa, sabi ng basher, ang pangit naman ang mukha mo, parang naipit sa pinto. Sabi mo naman, o sabi ng artista, o kung sino ang pinagsabihan, hiyang-hiya naman ako sa iyo, at least may mukha. Ikaw ba? Wala ngang mukha, eh puro na lang kayo salita. So wala na siyang face. Sabi naman ng, o comment naman ng isang netizen, grabe yung clapback. O, meron din sa sitwasyon, halimbawa, no, na nang aaway ka, di ba? Sabi ng isang tao, ang hihina naman ng arguments mo.
ang isasagot mo dyan, syempre, sorry ha, hindi kasi ako sanay magsalita ng hangin katulad mo. Ang resulta, yan ay isang matinding clapback. Kung sa showbiz naman, may magsasabing, ang luma na ng style mo. Ang isasagot mo dyan, bago man o luma, ang importante, tao ako. Hindi katulad ng iba dyan, halimaw! Kaya dapat dinidiin din natin ang back to you bilang isang clapback. Diyan mo makikita kung papaano sila nagtatagpo kapag ginamit mo ang back to you para mang-asar o gumanti. Clapback na yan. Kaya talagang ano sila, no, magka-relate. Siguro magpinsan sila, hindi nga siguro magpinsan. Magkapatid ang clapback at back to you. Halimbawa, sasabihin ng isang taong, ang 80-80 mo naman. Isagot mo na lang doon, back to you. Clap back yon dahil sinagot mo siya ng mabilis at parang tinapon mo sa kanya yung kanyang sinabing pang-iinsulto. O ang sasabihin naman ng isang tao na wala kang fashion sense. Ang isasagot mo dyan, back to you naman o suot mo nga parang basahan. Pahiram! Basa yung aming ano eh, lapag. Clap back yan dahil matalim ang sagot mo. O sasabihin naman ng isang tao, inggit ka lang. O isasagot mo dyan, back to you, ikaw nga ang inggitera eh. Inggit na inggit ka dahil inggitera ako. Oh, ganon. Classic yan. Sa madaling salita, back to you, yung linyahan, yung phrase. Clap back naman yung uri ng sagot. O yung pagganti. Kaya pag sinabi mong back to you, para ka rin mang-aasar, clap back na yun. O diba? O natapos ng ating background. Anyway, sana maliwanag yan sa'yo, Marielle, at magagamit mo yan. Or di kaya naman, naunawaan mo, no, ang ibig sabihin ng clap back at back to you. Ha? Huh? Oh, gagamitin mo ba yan sa friends mo? Wag naman, kasi masakit yan pag minsan eh. Anyway, narito po ang debut premiere ng isang awiting bago kong gawa para sa inyong lahat dito. Kaya I'm so excited. I wrote the lyrics for this song, by the way. And it's a beautiful love song. It's very short. Although, parang baklang kanal yung lyrics. Gusto ko yung word na baklang kanal. Oh, eto na ang Dito Na Lang Ako sa One Radio, your best cafe radio. One Radio Tabaco, One Radio Diet. Dito Na Lang Ako.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Kaibigan, nakakalbo ka na ba? Nalalagas na bang yung buhok? Maaaring dahil yan sa lahi nyo, sa stress o sa pagtanda. Gusto mo bang lumago uli at kumapal ang iyong buhok? Era Hair Regrowth Shampoo. Mayaman sa minerals, coconut and essential moisturizers na nanunot hanggang sa hair roots upang labanan ang pagkalagas at makatulong sa muling pagtubo ng buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. Pinapalusog din ng mga sangkap na ito ang alit upang maiwasan o matanggal ang balakubak at gawing mas matibay, maganda at mas malusog ang inyong buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. 298 pesos lang ang bawat 200 ml na bote. Kaya di hamak na mas mura kumpara sa ibang hair regrowth shampoo. Era Hair Regrowth Shampoo. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
6: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
5: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
7: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
8: The Tita Puliana Show.
9: Tita Puliana Show.

0: tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
8: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
9: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
10: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
11: Still available.
12: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
13: Best Cafe Black.
14: Also available.
15: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
16: 12 pesos lang per sachet.
17: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
18: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
19: At sinong kulabot, Fesh? Hindi ako. Makidistro. Parang walat.
20: At parang vatang-vata
19: dahil sa ERA.
21: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kuti artista dahil sa ERA.
22: ERA 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and kojic. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
23: Ako si Salvador.
24: Sa gabi ay
25: si Salvin na. Malatyos, ang ganda. Dahil sa ERA.
26: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
27: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea Salabat. Lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan!

0: ang bagong sarap ng chicken inasal dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Meron kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pecho, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pecho, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9, imedya ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte. Kayo po ay nakikinig sa programang The Tita Pulyana Show. Hatid sa inyo ng Best Cafe, ang pinaka-the best na herbal na kape. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. Best Cafe Black. And Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na. Healthy pa. The Tita Pulyana Show.
1: Oh yeah, 7:37 upon us natin dito sa The Tita Poyan Show. Good evening po dyan sa City of True Love, Tabaco City, and of course, ang First District of Albay. Ganon din po, napapakinggan tayo sa ilang mga party dyan sa Second and Third District of Albay. Mga party ng Catanduanes, Sorsogon at Camarines Sur. And of course, napapakinggan po tayo sa One Radio Diet sa buong Camarines Norte at ilang parte ng Quezon Province. Good evening to all of you. This is your Tita inviting you all to have a wonderful time on Sunday. Dahil yan po naman ay Mother's Day. Pero syempre kailangan pong bagay naman sa edad ng ating mga nanay ang ating selebrasyon. Para po naman sa ating mga senyorita, mga senior mommy, yan po naman ay 60 years old pataas. Dapat ang vibe dyan ay bawal na ang matataba. Mahina ang ngipin at syempre madali nang sumakit ang tiyan. Alam natin yan, that's a reality that we should all accept. Kaya naman dapat tayo ang nag-a-adjust, no? Kaya best na best po ang mga malalambot at madaling ngat-ngatin na mga lumpiang Shanghai. Oh, favorite talaga yan, no? Ginisang munggo na may chicharon, that's comfort food. Ganon din ang tinolang manok o bangos. Kailangan mainit na sabaw dahil ito'y pampalakas. Ganon din ang ginataang kalabasa at sitaw o kaya naman ginataang langka. Fish, very important. Para sa mga senyorita, paksiw na isda, sinigang na isda, escabeche. Mas healthy at hindi matigas sa tiyan. Ganon din ang steamed lapo-lapo. Sosyal pero healthy. Oh, diba? Sa dessert naman o yung panghimagas, pwedeng biko, suman o kakanin, fruit salad o graham balls. Kaya iwasan din muna ang sobrang matamis dahil baka meron ng katiwalian sa kanyang sugar count ang ating mga mother dears na mga senyorita. Anong dapat iwasan? Siyempre alam nyo na yan. Yung mga masyadong mamantika, yung mga crispy pata, lechon kawali, wag na muna yan. Baka tumaas pa ang BP, no, at sumakit ang balakang. Kaya dapat nasa safe side tayo. Ganon din, iwasan natin ang matitigas na korne. Sa mga middle-aged, modern nanay, mga 40 years and to up to 50 years old, ang vibe niyan, kaya ko pa. Basta masarap at sulit. Wow! Best na best dyan ang classic Pinoy fiesta food katulad ng lechon belly o lechon de Cebu. I love it. Caldereta, menudo, afritada, kare-kare na may bagoong. Naku, napakasarap! Isama na rin dyan ang sizzling sisig kung mahilig siya sa maanghang at pulutan style. Siyempre, nandyan din ang seafoods, buttered garlic, shrimps at crab. Ganun din ang grilled liempo. Walang tatalo dyan. All-time favorite yung grilled liempo na yan. Sa dessert o panghimagas, pwedeng-pwede ang halo-halo, ice cream, mango float, o cake. Okay din naman, pero pwede na siguro ang lahat, pero dapat kung nagda-diet si mother kinabukasan, ay wag nang sumobra, diba? Tsaka dapat sabayan natin siya. No, kung hindi siya kumakain nun, huwag din tayong kumain nun. Kasi baka matakam. Para naman sa mga young moms, that's mga 20 years to 30 years old na mga mommy, ang vibe niyan kasi aesthetic pa, ha? Instagrammable at socialin. Best na best ang trendy at social na only wings o only ribs, buffalo wings o honey garlic, samgyupsal o Korean food. Sobrang sikat yan. At ganoon din ang pizza at pasta like carbonara at lasagna. Ang salads at healthy bowls. Kung health conscious, no, marami kasi mga mommies na health conscious, gusto nila ng mga salad. Sa coffee and sweets naman, pwede yung mga coffee dyan na si Shalin o di kaya naman coffee jelly. Pwede rin gourmet tuyo with eggs, breakfast style. At syempre yung cakes na may design o personalized. Diba? Happy Mother's Day, Mommy! Ganon. Huwag lang masyadong lutong bahay, ha? Kasi masyadong simple yan. Gusto nila na parang nasa restaurant o di kaya may effort naman. Huwag masyadong simple. Ang bonus tip natin dyan, ano man ang edad, panalo ang ganito, ha? Kahit anong edad pa yan ni nanay, siguraduhing matutuwa siya kung eto ang gagawin mo. Ikaw ang magluto o magbayad. Wala siyang gagawin, walang hugas, walang ligpit. At syempre, kompleto ang pamilya. Kaya, ilang taon na ba ang mami nyo? Dapat angkop na angkop sa kanyang age, at sa kanyang health, at ganoon din sa kanyang mood, at sa kanyang mga gusto. Ibigay hilig kay nanay sa May 10. That's a Sunday. Although dito naman sa atin sa The Tita Pollyanna Show, Mother's Day, every Wednesday. Nagtatanong kayo bakit? Eh kasi nga, me-mercules. Me-mercules. O, diba? Talagang naiisingit ko pa yan. Hello, good evening to Emerlyn Bustamante. At ganoon din kay Filipinas Marquez. Hi, Filipinas! Kumusta ka na? Miss you too. And of course, regards sa yung mommy si Gemma Layese. Ay, nako, ang ganda pa rin at her age, ha? Kaya, ha, pakikiss na lang kay mommy Gemma sa Mother's Day. Hello, Nami Ring. Hello, Anna. Oo, hindi pa ako nakakapasyal dyan. Saka na ako, magpapa-manicure, pedicure, foot spa, face spa, face spa! Pwede bang pa-foot spa yung mukha ko? Parang hindi naman nakakatawa yun. Mukha? Finood spa? Ano yun? Ilulublublub mo rin? Ano kasi yung visuals, no? Biglang maiisip mo, ha? Finofoods pa yung mukha niya? Paano yun? Nilublub? Ilulublub yun. Ano ba? O ayan, bigyan nyo rin ng beauty treatment si mami, no? Sabado pa, dapat hair color, kung gusto nyo ng hair color, pa-facial, pa-foot spa, manicure, pedicure. O di kaya naman kung medyo masusyalin pa, buy ng bagong damit na pang Mother's Day. Lahat kailangan talaga i-spoil natin ng ating mga mami sa May 10, 2026. Mother's Day in America, Canada, and in the Philippines. Wow! Kung gusto nyo naman ng simple lang, sa bahay na lang, magluto na lang kayo ng paborito ni mami, and that'll be A-okay. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio, One Radio Tabaco, OneRadio.net. with your Tita at 7:48.
2: Tahimik ang paligid, pero puso ko
3: the Tita Poyana Show.

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na, Bicolandia.
1: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga. Ang Best Cafe.
1: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
3: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraming kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod,
1: Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots.

0: sabay tayong ngitit. 4 minutes after 8 o'clock, yung ibig sabihin nun, nandito na tayo sa huling oras na ating pagtatalamitam ngayong araw ng Huwebes. And yes, maliban sa pagiging araw ng mga uhaw ngayon, as in Thursday, araw din ngayon ng mga iyakin, ha? There's nothing wrong to cry. Mas masarap nga sa feeling pag nakaiyak ka, diba? Kailangan may dahilan. Huwebes. Oh, pinilit.
1: Greetings! Shout out! Bully Bar!
0: Yes, it's greetings time. Kaya holding hands na tayo. Gusto nyo magkaakbay. Pwede ring magkayakap. Habang tayo ay nag-greetings sa ating Shoutout Boulevard. Of course, para sa mga nag-comment sa ating Facebook page, One Radio 99.7 News FM. Ganun din po naman sa One Radio 91.3 Tabaco City. Hello kay Eusebio Enteng at sa lahat po dyan sa Panarayon, lalong-lalo na sa Bermas, Castillo, Bello, Barciliano, and Banyares family. From ikaw na po family dyan sa Fatima. Nam Zaragoza, siguro Barreliha ng Unyan, dyan po naman sa Purok Uno, Marirok, Tabaco City. Ta fiesta pa ng Unyan. Catherine Cantante Bermejo, advance happy birthday kay Edna Bermejo, dyan po naman sa Nagastiwi Albay. Romnick Belaos, good evening. Catherine, may binabati pa rin siya at may shoutout kay Jacob Bermejo at Haley Main Sedel. Tita Cherry Borja, binabati ni Tita Cherry ng Advanced Mother's Day sa mga mahigus na sina Madam Nora Sabelberino, Jane De La Rama, Ellen Cabria, Ophelia Bukay, and Mama Virginia Borja. Tindugon pa. Wow! Of course, Kuya Loinks. Kumusta ka na dyan, Kuya Loinks sa Kabul? Dave Passit, dyan sa Barangay Angas, Basud Camarines Norte. Ay, hindi na ako fresh. Tita Frammy Juarez, na dyan pa ba ang mga tambay na mga guapings? And of course, hello kay Tita Sardi at kay Jacob. Dyan pa rin po sa Upper Bonga, Bakakay Albay. Eva Oliver, kumusta naman sa imo mga aki na sina Yanyan, Ivan, asin si Jacob. Ina Puchul Flor, dyan sa Legazpi City, good evening. Emerlyn Bustamante, good evening. Filipinas Marquez, hi Filipinas, and happy Mother's Day to you and to your mom, si Tita Gemma. Namering o si Ana, kumusta kayo dyan sa Los Baños, Laguna? Of course, kay Kuya Rene, Sibalia Castro. Kuya Rene, kumusta ka na? Watching from Timbuktu. Kailan ka mag-watch from Timbuktu 3? Timbuktu 3, oh. Yes, I always keep safe. Sila ba safe? From me? Thess Velasco, good evening. Of course, stay safe sila sa akin. Ganon. Dr. Sylvia Beloso Prado, good evening. Nena Palanas Bobbies, good evening. At sa lahat ng mga nag-aantabay sa programa, dyan po sa Suwa Malinaw Albay. Thank you so much for watching and listening. Ganun din kay sa Gabos Daan na nagdadangog. Ayan, si Tita Nena Palanas Bobbies. Of course, dyan po naman sa Binitayan Malilipot Albay. Good evening sa Bongay Family. Dyan po sa Mandulungan Daet, ang super ganda na si Tita Dolores Pacao. Happy Mother's Day. syempre si Kagawa John Bongalon, dyan po naman sa Baranghawon, Tabaco City. Ganon din si Ninong Noel Bongalon. Ninong ha, malapit na ang Pasko. The joke lang. Of course, binabati din po natin ang Bongay family. Dyan po naman sa... Saan ito? Bongay family. Ayan. From Errol. Ayan. Evangeline Vianas. Hello. Ganun din kay Marisa Binias. Dyan po sa Puro Cuatro ng Mariro. Good evening to the Descalzota family. Hello, Jing and Gianan family. Dyan po naman sa Kobo. Hello, good evening to Tita Evelyn Vargas kay Tito William Vargas at sa kanilang mga apo at mga kapitbahay dyan. Ganon din sa Malaga family dyan sa Kobo, to Mame and to Pape. Dyan po sa Buring, Bornelia family, lalong-lalo na kina Samantha and Shan. God bless from Maricel. Dyan po naman sa Remedios Street sa Daet, Barangay Dos, as in Pasig. Hello kay Ninang Cora Hordas, kay Ninong Alan Hordas, ganun din kay Zaya Mays Hordas, at syempre naman kay Doña Shioni Jimenez, ganun din kay Tita Loy Loy. Good evening. Thank you so much for listening in every night. Borillo family, especially kay Let Borillo, Genesis Zone 3, Burak Street, San Lorenzo. Larisa Banyas, hello. Of course, kay Kuya Albert Manzo and family dyan sa Ophelia Street sa Daet. Ganon din kay Kuya Richard Ocan at sa kanyang mga pasahero sa kanyang taxi na umiikot-ikot sa Daet. Dyan po naman sa Puro Cuatro sa Burabod, Abilgo's family. Abais family dyan sa Lagoan. Ganon din po naman sa Sofranos family dyan sa Camimbugan. Daet Camarines Norte. At syempre kay Sarge Fred dyan sa Katanawan, Quezon. Binabati din po natin ang lahat na nakikinig dyan po naman sa Cormidal. At binabati natin specially si Aldrin Cobalias, as in si Mama Paz. Rizzo family, dyan sa Orpao. Good evening. So, agumdaan ni Annalyn na si Nicanor Ampuon. Shout out. Pero magkataling sa nasindangon niya. Of course, kay Tita Shirley Belier, dyan sa Datag and the Belier family. As in, an sa indong mga kapitbahay. Kumusta naman? Shout out kay Adrialine Ferrer dyan sa Purok Tres, San Isidro, Iraya, Malilipot. And of course kay Jason Banwa. Good evening. Dyan po kay Tita Eva sa Kanaway. So duwada niyang apo na sina Mika at si Miara. De Seed, kumusta na dyan sa San Ramon? Ang mga para tuge, as in para tokwa, as in mga para rapper, dyan po naman sa Tabaco Night Market. Good evening. Most especially kay Kuya Tonyo Vista. And of course, nyaon dyan si Mami Normita Contreras. Hello kay Tita Chris Barameda, dyan po naman sa Chris Raster Grill. Hello kay Mami Lani and Mommy Evelyn. And of course, the Vergara family, dyan sa Kinale. Amiga, Maria Emma Vergara Gonzalez, Mommy Upeng, Ati Nora, Tita Ao, at Tita Jolene. Ah, jealousy pala. Sorry. Shout out Boulevard every night. Dito po naman sa The Tita Poyani Show. Ang inyong Best Cafe Radio. One Radio Tabaco. One Radio Diet. 14 after 8 o'clock.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe!
2: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
2: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
2: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black. Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
5: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko estudyante, Best Juice na rin ang iyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
4: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
6: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
7: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Ligas City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
6: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
8: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
9: The Tita Puliana Show on the radio.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
8: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
9: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
10: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
11: Still available.
12: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
13: Best Cafe Black.
14: Also available.
15: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
16: 12 pesos lang per sachet.
17: Ang init!
18: Patata!
17: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
18: Patata!
17: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
18: Patata!
17: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
18: Batata!
17: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
18: Batata!
17: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
18: Batata!
17: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o grocery sa inyong mga lugar at hanapin ang...
18: Batata!
19: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
20: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. Nang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
19: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
21: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat.
19: Narito na ang mga produkto ng Snowfresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snowfresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snowfresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snowfresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snowfresh Kojic Gluta Whitening Soap with Glutathione that removes dark spots. Snowfresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snowfresh Tawas Powder Regular and Scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infection and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading grocery
11: groceries, drugstore, and supermarkets nationwide. What?

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na, Bicolandia.
1: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga. Ang Best Cafe.
1: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
3: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal

0: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, umahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea Salabat. Lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
1: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: 99.7 News FM.
1: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago banlawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: You're listening to One Radio.
2: One Radio.
0: Cricket music and beyond. One Radio. 99.7.

0: 99.7 News FM.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: You're listening to One Radio. One
5: Radio. Cricket music and beyond. One Radio. 99.7 One Radio 99.7 News FM.it.

0: One Radio 99.7 News FM Diet.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: You're listening to One Radio.
6: One Radio.
0: Premium music and beyond. One Radio. 99.7.
7: 99.7. One Radio. News FM.
0: Your best source of news and music. This is One Radio News FM.
7: One music, one voice, one mission,
0: one station.
7: One Radio News FM.
0: Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM.
7: Dahil
0: tinduguna, Bicolandia.

0: to One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso, ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganun hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman. At kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong dahil ito po ay nakakatulong para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay, yung parang punong-puno ng gas, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun kaimportante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, at ang ating balat, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha? Dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
0: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli niyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.
2: The time now is 6 o'clock on One Radio.
0: 99.7 One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission. One station, One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Tinduguna, Bicolandia. One

0: Daily Diet. Kwento,
1: balita,
0: tugstugan,
1: aliwan.
0: Daily Diet. Alas 6 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Kasama ang Diyosa ng Kahibangan. Tita Poliana sa One Radio 99.7 News FM. Tindugong na.
2: Daily Diet.
0: Aliwan. Tugstugan. Kwento. Balita. Balita. Balita.
3: Jaws Malay na morning. Daed Kamarines Norton. Narito na naman po ang inyong sariwang tunog. Bagong tibok sa Cam Norte. Daily Daed sa One Radio 99.7 News FM. Biyernes ngunyan, Ocho Kan Mayo 2026. And do you know it's gonna be a lucky day? Pag ocho kasi suerte yan, ha? Biyernes pa. Wow! Sa yung mga mina-manifest ninyo, kung inyo naman ay pinaghirapan. At syempre naman, meron kayong mga ginagawa para magkaroon ng katotohanan ng inyong mga manifestations. Today is the perfect day. It just can happen to you, to me, and to the world. Wow! Biyernes na Biyernes, happy weekend. Ano ba itsura ng happy weekend? Sumasayaw sayaw. Hi! Jaws Malay in the morning. Sige po dyan po naman sa Diet Public Market, sa mga terminals, at syempre naman sa inyong mga tahatahanan.
0: Aliwan.
3: Tugstugan.
0: Kwento. Balita. Balita.
3: Hindi naman po sa inyong lingkod in the morning. Tita Pollyanna sa good night as on tricky na magkakairibanan. Whatever you do, you can't get away from your tita. Wala pa akong boss, eh? Hindi pa ako pwedeng tumali. Aray ko po. Nakapag-kape na ba ang lahat? Ang mas magandang tanong, nakapag-best cafe green na ba ang lahat? Best cafe green, 6-in-1 herbal coffee mix. Huwag lang basta kape. Dapat kaping-kape na healthy-healthy pa. Healthy-healthy ka na, sexy ka pa. Available sa lahat po naman ng mga butika, supermarkets, groceries, sari-sari stores, dito po naman sa Camarines Norte. Wow!
0: Balita! Balita!
3: Siyempre, bantayan natin ang ating panahon. Wow! Narito ang pinakabagong ulat sa kalagayan ng bagyong Hagupit at iba pang lagay ng panahon sa Pilipinas. At ito po naman ay batay sa mga advisory ng PAGASA at iba pang ulat ngayong Biyernes, Mayo 8.
0: Balita!
3: Nasaan na ngayon ang Tropical Storm Hagupit? Huling namataan ang Tropical Storm Hagupit na kumikilos pa kanluran sa ibabaw ng dagat timog ng Guam. Ayon sa PAGASA, may Tropical Cyclone Advisory na inilabas tungkol dito at patuloy itong binabantayan ng ahensya. Inaasahang papasok ito sa Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na araw. Posibleng sa weekend, kapag nakapasok na, tatawagin itong Kaloy. Bagamat may malakas na bagyo sa Pasipiko, ito po naman ay ang Super Typhoon Sinlaku. Ito ay nasa malayong bahagi at hindi inaasahang papasok sa PAR o direktang makakaapekto sa Pilipinas. So napakalayo po ng Sinlaku, doon po ito sa may banda ng Micronesia sa may kalagitnaan o sobrang yata sa kalagitnaan ng Pasipiko.
0: Balita!
3: Bagamat may hagupit na binabantayan, ang PAGASA ay nagbabala rin sa publiko hinggil sa mga individual na nagpapanggap na opisyal ng ahensya upang manghingi ng pera para sa isang foundation. Pinapayuhan ang publiko na iulat agad ang mga ganitong insidente.
0: Liwa.
3: Pwede talaga pag-asa. Ginagamit na rin para mag-racket at mang scam. Ganon. Okay. Pwede ba naman ang pag-asa? Meron pa rin po tayong low pressure area o LPA at Easterlies. Ang lokasyon at epekto ng LPA na ito, isang low pressure area. Ang namataan sa 80 kilometro silangan-hilagang-silangan ng Cuyo, Palawan. Ang LPA na ito kasama ang Easterlies o yung mainit na hangin mula sa Pacific Ocean ay magdadala ng kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog-pagkidlat sa malaking bahagi ng bansa sa susunod na 24 oras. Kabilang sa mga apektado ay ang Cavite, Laguna, Batangas, Rizal o yung Calabar Zone, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan, Mimaropa, Bicol Region, Zamboanga Peninsula at Visayas. Nagbabala ang pag-asa sa posibleng flash floods at landslides sa mga nabanggit na lugar, lalo na sa mga may katamtaman hanggang malakas na pag-ulan.
0: Balita! Balita!
3: Makakaranas din ng kalat-kalat na pag-ulan ang Caraga at Davao Region dahil sa Easterlies. Ang natitirang bahagi ng bansa ay magkakaroon ng bahagyang maulap hanggang maulap na papahurin na may mataas na tsyansa ng isolated rain showers o thunderstorms sa hapon o gabi habang papalapit ang tag-ulan. Ayon naman sa pag-asa, nagtatapos na ang El Nino event at kasalukuyang nasa ENSO neutral condition tayo. Gayunpaman, patuloy ang pagmo-monitor para sa posibleng pagpasok ng La Nina. Patuloy pa rin ang pag-iral ng mainit na panahon sa maraming lugar sa bansa. Halimbawa sa Batangas area, sa Ambulong, Batangas, inaasahan ang mainit na panahon ngayong araw na ito ng Biyernes na may temperaturang aabot sa 35 degrees Celsius at bababa sa 24 degrees Celsius sa gabi. Sa Sico 1, Batangas, inaasahan ang 38 degrees Celsius ngayong Mayo 8 at maaaring umabot pa ito sa 40 degrees Celsius sa Mayo 12. May chance rin ng thunderstorms. Sa Metro Manila, may chance pa rin ng pag-ulan sa ilang bahagi ng Metro Manila na may temperaturang aabot sa 35 degrees Celsius at pinakamababang 28 degrees Celsius. May transisyon na sa tag-ulan? Hoy!
0: Balita!
3: Ang pagkakaroon ng localized thunderstorms at ang presensya ng LPA at Easterlies ay indikasyon ng unti-unting paglipat ng panahon patungo sa tag-ulan.
0: Balita! Aliwan! Kwento!
3: Tugstugan!

0: Ano naman kaya ang asahang panahon? Hanggang sa Mayo at 12, dito po sa Southern Luzon at Aurora, magpapatuloy ang kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa mga bahagi ng Southern Luzon at Aurora ngayong araw na ito hanggang sa Mayo at 12. Northern o extreme Northern Luzon naman, mula Linggo hanggang Lunes, posibleng magkakaranas ng pag-ulan at thunderstorms ang extreme Northern Luzon dahil sa isang frontal system. Ang natitinang bahagi ng bansa ay inaasahang magkakaroon ng mainit na panahon na may isolated rain showers at thunderstorms, lalo na sa hapon. Patuloy na pinapayuhan ang publiko na manatiling alerto at maging handa sa posibleng pagbaha o pagguho ng lupa, lalo na sa mga lugar na madalas tamaan ito. Laging kumuha ng impormasyon mula sa mga mapagkakatiwalaang source, syempre mula sa PAGASA.
1: Balita, aliwan, kwento.
0: At syempre magiging mamasama-sabang ating weekend. Malamang. Kaya handa na tayo dyan. Yung mga naglalaba, pwede na kayong maglaba-laba ngayon. At baka sa mga susunod na araw ay hindi masyadong sisikat ang araw. At syempre, paalala lamang po sa lahat, pag kayo ay naglalaba, wag na wag kayong mag-iwan ng inyong mga sinampay sa labas pag gabi. Opo. Yan po ang dapat ating ugaliin. Dahil nagbumukhang kachipan. Kapag nag-iiwan kayo ng mga labahin nyo sa labas, parang wala kayong pakialam. Inaalagaan po ang labada natin. Hindi po yan iniiwan ng magdamag sa labas ng bahay. Yan po ay isang trait ng mga matitinong labandera. Hindi baka? Eh kasi naman eh, baka amoy-amoyin niya ng mga aswang. Sabi?
1: Kwento! Liwan!
2: Tugstugan!
1: Balita!
0: Rain or shine, nandito po naman ang iyong lingkod, Tita Pollyanna, ang Diyosan ng Kaibangan. Alas 6 hanggang alas 8 sa One Radio 99.7 News FM. Fantastic Friday morning. Sa Daily Diet! Ayan na, pabalik na ang voice. Zumba Zumba rin kahit wala kayong time. Kailangan po naman na ginagalaw-galaw natin ang ating katawan in the morning. 16 after 6 o'clock.

0: One Radio, 99.7 News FM. Heto ang pinakabago.
1: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
2: Wow, may bago na namang Best Cafe.
0: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow, gusto ko yan.
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
0: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
0: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold, 20-in-1 coffee, and Best Cafe

Tikman na ang bagong sarap ng chicken inasal dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Mayroon kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pecho, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pecho, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330

0: pesos. Half chicken lechon asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte.
1: One Radio, 99.7 News FM, Daet.
2: Narito na si Tita Poliana.
0: Aliwan. Tugstugan. Kwento. Balita. Balita.
3: Wasari-wasari-wasari-wang-sariwang. Sariwang tunog in the morning. Bagong tibok ng Camarines Norte. Ito po naman ang Daily Daet. Huy! Kumusta naman po ang ating mga kalsadahan? Kalsadahan? May traffic-traffic na ba? Mukhang wala naman masyadong traffic ngayon. Para doon sa mga kabataan natin ngayon na nagpapahinga dahil nga bakasyon na naman. You better make the best out of your days. And syempre, tulong-tulong din kahit wala kayong time sa inyong mga gawaing bahay.
0: Balita! Balita!
3: Tuloy-tuloy pa rin po naman tayo sa aning pagbabalita. Dito po naman ay updates, ang mga pinakabagong ulat sa kalagayan ng mga bulkang Mayon, Taal, Canlaon at Bulusan ngayong Biyernes, Mayo 8, 2026. Ang bulkang Mayon ay kasalukuyang nasa Alert Level 3 pa rin. Ito po yung tinatawag na High Level Unrest. Simula pa ito noong Enero 6, 2026 na nangangahulugang may magma na malapit sa bunganga ng bulkan at posibleng magkaroon ng pagsabog sa loob ng ilang linggo. Huling 24 hours, ito po naman ay batay sa mga ulat, ang pagdaloy ng lava ay patuloy sa Basud 3.3 or 3.8 kilometers, sa Bonga 3.2 kilometers, at Misi sa 1.3 kilometers gullies na may kasamang pinakanakang o manakanakang mahina na Strombolian activity. Kumusta naman ang kanyang seismicity? Nakapagtala ng 30 hanggang sa 52 volcanic earthquakes, kabilang ang 34 volcanic tremors na tumatagal ng 2 hanggang 38 or 36 minutes. 267 rockfall events at 2 pyroclastic density current signals o uson. Nakikita pa rin ang crater glow at ang sulfur dioxide flux ay nasa 2,257 tons. Batay po naman ito sa mga pinakamahuling ulat. Umaabot sa 400 metrong taas mula sa crater ang plume na may katamtamang pagbuga at napadpad sa timog kanluran. May panandali ang pag-impis ng bulkan na may nagsisimula ng pamamaga sa hilagang silangang bahagi. May naitalang pyroclastic density current o PDC sa timog kanlurang bahagi ng bulkan nitong Mayo 7 bandang alas 8:39 ng umaga. Sa ashfall naman, may 8,544 na hektarya ng lupain sa Albay ang apektado ng ashfall, lalo na sa Kamalig, Ginobatan at Ligao City matapos ang ash at pyroclastic event noong Mayo 3. Ito ay katumbas ng kalahati ng Quezon City at patuloy ang paghatid ng tulong ng gobyerno sa mga apektadong residente. Mahigpit na pinagbabawal ang pagpasok sa 6 na kilometrong permanent danger zone. Ipinagbabawal din ang paglipad ng anumang sasakyang panghimpapawid sa ibabaw ng bulkan. Posibleng maganap ang pagguho ng bato at pag-itsa ng mga tipak ng lava o bato, pag-agos ng lava o uson at katamtamang pagputok May panganib din ang Lahar Flow kapag may matinding pag-ulan.
1: Balita, kwento, tugtugan.
3: Ang Bungulkang Taal naman ay nasa Alert Level 1. Ito po ay Low Level Unrest. Nangangahulugang ito na may bahagyang pagtaas ng aktibidad dulot ng magmatic tectonic o hydrothermal disturbance. Wala pang indikasyon ng nalalapit na pagsabog. Subalit ipinagbabawal ang pagpasok sa 7-kilometer radius o yung permanent danger zone sa palibot ng bulkan, lalo na sa loob ng Taal Volcano Island. Ang Bulkang Canlaon naman ay nasa Alert Level 2 o ang ibig sabihin nito ay increasing unrest. May posibilidad ng intrusion ng magma sa ilalim na maaaring magresulta ng magmatic eruption o pwede rin hindi. Ipinagbabawal ang pagpasok sa 4-kilometer permanent danger zone. Nagpatupad din ang National Task Force Canlaon ng ban sa pagpasok ng 6-kilometer extended danger zone maliban sa 6 a.m. hanggang 4 p.m. para sa mga magsasaka at pinuno ng pamilya na nais at sikasuhin ang kanilang mga ari-arian. Ngunit mahigpit pa rin ang paalala na huwag maging kampante dahil sa unpredictable na ugali ng bulkan. Ang Bulkang Bulusa naman ay nasa Alert Level 1 o yung Low Level Unrest. May hydrothermal magmatic o tectonic disturbances. Ang pinagmulan ng aktibidad ay mababaw malapit sa bunganga o sa paligid ng Erusin Caldera. Ang aktibidad nito ngayon nakapagtala ng 2 volcanic earthquakes at mayroong 23 toneladang araw-araw na sulfur dioxide flux. Umaabot din sa 50 meters na taas ang plume na may mahinang pagbuga at napadpad o napapadpad sa hilaga hanggang hilagang kanluran. Ipinagbabawal pa rin ang pagpasok sa 4-kilometer permanent danger zone. Yan po naman ang kalagayan ng apat nating bulkan dito sa Pilipinas na binabantayan ngayon ng PhilVox. Ang Mayon Volcano na masyadong aburido nitong mga nakaraang linggo. Ang Taal Volcano. Ang Canlaon at Bulusan Volcano.
1: Kwento Aliwan.
3: Nakapag-almusal na ba ang lahat? Sa oras na alas 6:31, dapat po naman tayo ay nagsisikay-sikay na. Magpupungas-pungas muna bago natin ma-realize it's another fantastic Friday. Kaya naman, dapat handa na naman nating tatawirin ng maghapon na nakangiti at punong-puno ng determinasyon na malabanan ang lahat ng pagsubok sa buhay! Aray ko po!
4: Aray ko!
3: Zumba-zumba in the morning! Kahit walang time!

0: One Radio 99.7 News FM. 10.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
1: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
4: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
1: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
4: Sige, papalondri ko na lang.
1: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
4: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
0: Available in all supermarkets near you.
5: One Radio 99.7 News FM.net.

0: Liwan. Tugstugan. Kwento. Balita. Balita. Balita.
1: Biyernes pa rin po ngayon. At baka yung iba dyan gumising na hindi nila alam kung ano ang araw ngayon. It's May 8, 2026. Nakapagmumog na ba ang lahat? Good morning sa ating mga drivers na bagong paligo, bagong toothbrush.
2: Pakis naman, no?
1: Well, that goes for the conductors na rin. Sinong mas gwapo, ang konduktor o kung driver? Sino, sino? Sabi nila, uy, dapat mas gwapo ang driver. No, dapat mas gwapo ang konduktor. O, sige na nga, para walang away, dapat pareho silang gwapo. O, ano, happy? Happy? Happy na?
0: Balita! Balita!
1: Narito pa rin po naman ang pagpapatuloy ng ating mga pagbabalita. Tuloy-tuloy na rin ang ASEAN Summit sa Cebu at ang deklarasyon ng holiday. Ito pa rin po ang tumatakbong balita tungkol dito. Kasalukuyang nasa Cebu si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa ka-48 ASEAN o ASEAN Summit kung saan ang Pilipinas ang nag-host at siyang chair ngayong taon. Ang summit ay mula Mayo 6 hanggang ngayong araw na ito. Bilang taga-pangulo, ang Pilipinas ay may mahalagang papel sa paghubog ng kinabukasan ng rehiyon. Binibigyang diin ng Pangulo ang tema ngayong taon na Navigating Our Future Together na nakatuon sa pagkakaisa at kolektibong pananaw ng ASEAN. Sa kanyang video message, binanggit ni Pangulo na pangungunahan niya ang mga diskusyon sa tatlong pangunahing prioridad. Una, seguridad sa enerhiya, pagpapalakas ng kahandaan ng rehiyon at pagtiyak ng stable na supply ng enerhiya, pati na rin ang pagpapabilis ng energy diversification upang mabawasan ang pagiging vulnerable sa mga panlabas na shocks, lalo na mula sa tensyon sa Middle East.
0: Kwento! Liwan! Tugstugan! Balita! Balita!
1: Pangalawa sa seguridad sa pagkain, pagpapalakas ng food security sa rehiyon sa pamamagitan ng pagpapanatili ng malayang daloy ng mahalagang produkto at pagbuo ng mga hakbang para suportahan ang mga magsasaka at MSMEs o Micro, Small and Medium Enterprises.
0: Balita! Balita!
1: At pangatlo, kaligtasan ng ASEAN Nationals. Pagtiyak sa kaligtasan ng mga mamamayan ng ASEAN sa buong mundo. Kinikilala ang kontribusyon ng overseas ASEAN Nationals sa ekonomiya at lipunan ng rehiyon.
0: Balita!
1: Tinanggap din ang Timor-Leste bilang isang full-fledged member ng ASEAN na sumasalamin sa patuloy na kaugnayan ng regional cooperation. Ganun pa man, tuloy-tuloy pa rin ang special networking day sa Lapu-Lapu at Cordova upang matiyak ang maayos na daloy ng trapiko, kaligtasan at seguridad ng mga delegado at residente. Idiniklara ng Malacanang ang Mayo 6, 7 at 8 bilang special non-working days sa Lapu-Lapu City at Cordova, Cebu. Ang deklarasyon ay naglalayong bawasan ang abala sa publiko habang isinasagawa ang mahalagang international event na ito.
0: Balita! Kwento! Liwan! Tugstugan!
1: Tuloy-tuloy pa rin ang mga pagbabali-balita, ang laman, ang balat, nginuyang-uyang, himay-himay, oh yes, dito po sa Daily Diet.
3: Daily Diet!
1: Ano na naman ito? Balita sa Labor Day rally at aligasyon ng sabotahe? Pagsampa ng kaso sa mga nagprotesta at pagtanggi ng PNP sa sabotahe? Tinanggihan ng Philippine National Police o PNP ang mga akusasyon mula sa mga progresibong grupo na sinabotahe ng kanilang mga operatiba ang Labor Day rally noong Mayo 1 sa Maynila. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Randolph Tuanio, ang mga video footage mismo ang nagpapatulay kung sino ang nagsimula ng kaguluhan. Nagpahayag ang Manila Police District o MPC o MPD ng intensyon na magsampa ng kaso laban kay Kilusang Mayo 1 o KMU Chairperson Jerome Adonis at iba pang individual na sangkot sa umano'y marahas na insidente. Kabilang sa mga insidente ang pagpukpok ng FEG na maaring lumabag sa Public Assembly Act. Ayon sa MPD, nagsimula ang kaguluhan ng umano'y snatching ng isang rallyista ang cellphone ng isang undercover na pulis na nagdo-document ng protesta. Sinabi ni MPD Ground Commander Police Lieutenant Colonel June Abrasado, siya ay nagtataka kung ganun nga ba ang malayang pamamahayag may kasamang pagnanakaw. Iniulat ng PNP na 5 pulis ang nasugatan na may galos at hematoma at 2 sa kanila ay mananatili sa ospital. Posibleng harapin ng suspect ang kasong robbery at physical injuries. Pagtatanggol naman ng KMU sabay ng pagtanggi, itinanggi ni Lito Luces, ang vice chair ng KMU, ang mga akusasyon ng pulis at iginiit na ang mga otoridad ang nag-udyok ng kaguluhan. Ayon sa kanya, hindi sila ang unang nanggulo at hindi sila nanuntok.
0: Balita, kwento, aliwan.
1: Sa oras na 15 minutes bago sumapit ang 7 o'clock in the morning. Mother's Day sa Sunday, kaya dapat very special ang inyong treatment sa inyong mga nanay ngayong darating na Sunday. Although dito po naman sa atin, sa Daily Diet, nagsiselebrate tayo ng Mother's Day every week. Every Wednesday po, Mother's Day dito sa Daily Diet dahil Merkules. All the fun. Ang celebration po naman ng Mother's Day ay sa Estados Unidos, sa Canada at dito na rin sa atin sa Pilipinas dahil tayo naman ay sanay na sa gaya-gaya. Gaya-gaya talaga. Zumba Zumba in the morning, kahit wala tayong time. Go na, galaw galaw, pitik pitik na.

0: Aliwan, tugstugan, kwento, balita.
1: Sa oras na 8 minutes bago sumabi ng alas 7 in the morning.
0: Balita.
1: Tuloy-tuloy pa rin po naman ang ating mga pagbabalita dito sa Daily Dot. Sa kabila ng kanyang matagal na pagliban sa sesyon ng Senado, naghain si Senador Ronald Bato de la Rosa ng dalawang panukalang batas. Ito ay ang Senate Bill No. 2080 o ang Counter Foreign Interference Act na naglalayong tugunan at parusahan ang umano'y dayuhang pakikialam sa domestic affairs ng bansa. Ang isa pa ay ang Senate Bill No. 2079 o ang National Police Clearance System Act na naglalayong palakasin ang operasyon ng Police Clearance System, kabilang ang pagpapanatili ng centralized record ng lahat ng inaiuulat na insidente ng krimen, warrants of arrest at detalye ng mga wanted person.
0: Kwento! Balita! Balita!
1: Patuloy na absent si Senator De La Rosa sa mga sesyon ng Senado mula pa noong Nobyembre 2025, kasunod ng mga ulat na di umano'y naglabas ng warrant of arrest ang International Criminal Court o ICC laban sa kanya dahil sa kanyang papel sa war on drugs ng nakarang administrasyon. Dahil sa kanyang matagal na pagliban, nahaharap din siya sa isang ethics complaint kaugnay ng umano'y patuloy niyang pagtanggap ng sahod at allowances. Inatasan na siya ng Senate Ethics Committee na magbigay ng komento hinggil sa naturang reklamo.
0: Balita!
1: Para kay Senator Bato, meron siyang showcase order o show cause order. Pinag-aaralan ni Senate President Vicente Tito Soto III ang posibilidad na irekomenda sa Senate Ethics Committee ang pagbibigay ng show cause order kay Senator De La Rosa upang ipaliwanag ang kanyang matagal na pagliban. Kinumpirma naman ni Senator Amy Marcos na halos isang taon na silang hindi nakikita ng kanyang kapatid na si Pangulong Marcos Jr., subalit nilinaw niyang mahal niya pa rin ang Pangulo. Ganoy. Daily Diets, One Radio, 99.7 News FM. At tayo po naman ay naririnig sa ating audio stream sa ating Facebook page, One Radio 99.7. Hello, good morning, Fez Velasco. Thank you for listening in.

0: best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station, One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Dai, tindugo na. Bicolandia. This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa. Kwento Aliwan
1: Tugtugan
0: Balita Balita
2: Balitang balita pa rin po ngayon ang impeachment talks laban kay VP Sara Duterte. Pormal nang inampon ng House Committee on Justice noong Mayo 4 ang kanilang report na nakahanap ng probable cause para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ito ay isang mahalagang hakbang upang maisulong ang proseso mula sa committee level deliberations patungo sa House Plenary upang maipadala sa Senado para sa trial. Kinakailangan ang suporta ng hindi bababa sa 3 o 1/3 ng mga miyembro ng mababang kapulungan. Kabilang sa mga reklamo laban kay Duterte ang aligasyon ng maling paggamit ng public at intelligence funds, hindi maipaliwanag na yaman at mga banta laban sa matataas na opisyal. Patuloy na itinatanggi ni Duterte ang anumang maling ginawa at inilarawan ang impeachment proceedings bilang politically motivated. Hindi rin siya nakilahok sa mga pagdinig.
0: Kwento
1: Tugtugan
0: Liwan Balita.
2: Sa isang panayam sa The Hague, Netherlands, sinabi ni Vice President Sara Duterte na hindi siya nababahala sa posibilidad na maalis sa kanyang posisyon sa gitna ng impeachment proceedings. Aniya, hindi siya gigil sa posisyon at kaya pa rin niyang tumulong sa publiko sa iba't ibang kapasidad. Iginiit din niya na ang impeachment ay hindi para sa accountability, kundi para lamang alisin siya sa pwesto dahil sa hindi siya sumasang-ayon sa administrasyon. Ayon sa kanya, walang ebidensya ang reklamo at puro aligasyon lamang. Wow!
0: Balita!
2: That's the spirit.
0: Aliwan! Tugtugan!
2: Pagtanggi naman ni Senator Marcoleta sa paghahanda, nilinaw ni Senator Rodante Marcoleta na wala siyang ginagawang paghahanda para sa posibleng pagdating ng articles of impeachment laban kay Sara Duterte sa Senado. Postponed na naman ang BARMM polls.
0: Balita.
2: Ito po ay isang ongoing issue. Pagsusumamo sa Marcos administration at Senado, patuloy ang pagtawag ng iba't ibang grupo sa administrasyong Marcos at sa Senado na aksyonan na ang panukalang pagpapaliban ang unang regular na halalan sa Bangsamoro Autonomous Region na Muslim Mindanao o BARMM mula Mayo 12 patungong Mayo 11. Ang desisyon naman ng House of Representatives na aprubahan na ng House of Representatives sa 3 at huling pagbasa ang panukala para sa postponement. Sa botong 198-4, sinusuportahan ng karamihan ng Kongreso ang pagpapaliban. Ang panukala ay isang amendment sa Section 13, Article 9 ng Republic Act number 11054 o Bangsamoro Organic Law. Paliwanag naman ng COMELEC, aminado nito na hindi na kakayanin ang pagdaraos ng halalan sa Mayo 2026 dahil sa kakulangan sa oras at mga teknikal na restriksyon. Binuksan ni COMELEC Chairman George Garcia ang posibilidad na isagawa ang halalan sa Setyembre 2026. Posibleng epekto nito, nagbabala ang ilang kritiko kabilang si Basilan Lone District Representative Mujib Hataman na maaring magresulta ng feudal system kung saan madidiktahan ng mga nasa Maynila ang takbo ng halalan sa Bangsamoro na susuklian naman ng command votes pagdating ng pambansang halalan. Ikinatakot din na magdulot ito ng kaguluhan at frustration sa rehiyon.
0: Balita! Kwento! Niwan! Balita!
2: Mariing iginiit ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri at Senate Deputy Majority Leader J.V. Ejercito na dapat nang matuloy ang halalan at huwag nang ipagpaliban pa upang matiyak ang boses ng taong bayan at mapanatili ang kapayapaan sa rehiyon.
0: Kwento! Niwan! Balita!
2: Tugstog Daily Daed! Sariwang tunog, bagong tibok ng Kamalinis Norte in the morning. Dito lang po sa One Radio 99.7 News FM. Tuloy-tuloy pa rin naman ang ating paglalayag sa isa na namang panibagong weekend. Mayo a 8, may kaswertihan pong hatid ang araw na ito. Ito po naman ay dahil ang 8 ay simbolo ng infinity o walang katapusang pagdaloy ng swerte. Kaya make the best out of your Friday. Biyernes na nga, 8 pa, siksikliglig, paldo-paldo na yan. Kaya go, go, go! Ituloy na ang inyong mga manifestations para po naman maging maalwan ang ating buhay ngayong tag-araw. Ano naman kaya masarap na ulamin ngayong Biyernes? Abay, siyempre kailangan talaga meron tayong munggo. Pero gusto natin yung loaded munggo, ha? Oo, meron mga prito-pritong liempo. Isabay na rin dyan ang mga tinat-tina pa. At dapat meron din chicha-chicharon. Lagyan din natin yan ng ampalayan. At siyempre malunggay. Di bongga. Tapos paresan po natin yun ng crispy fried galunggong. Ay, perfect! O kung gusto nyo maiba naman, magkalderetang tofu naman kayo. O diba, kalderetang tofu. Perfect para po naman sa ating mga senior citizens. O maraming excited na dyan. Dahil Mother's Day na, sabi ng iba, tuwang-tuwa daw sila pag Mother's Day na kasi nakakalibre sila ng kain. Siyempre naman may mag-treat kay mommy. Eh siyempre kasama ang buong family. Huwag niyo nang isipin na libre yan. Kailangan meron kayong gift para kay mommy, ha? Sa kanyang lifetime service of love para sa buong pamilya. Yan po ang dapat nating isipin sa pang-araw-araw nating buhay. Kung walang nanay, nasaan ka? Malamang nasa alapaap ka. O isa ka lang alikabok forever. Kaya you should thank your mom for giving you life, for giving you love, and for giving you the inspiration that the world is such a great place to discover and journey on. Wow! May ganon! Para naman doon sa mga namayapa ng mga mothers, pwede naman kayo mag-celebrate pa rin ng Mother's Day. All the memories of your mom will be highlighted on Mother's Day. Personally kasi ang mami ko nasa ano na siya, isa na siyang heaven citizen. Paano ko isi-celebrate yan? Or for the past, matagal na rin kasi, halos 30 years nang namayapa ang aking mother dear. Ay nako, every Mother's Day, kumakain lang ako sa labas. Tapos kunyari, kausap ko siya. Tapos naman, tinitingnan ako ng mga tao. Sabi, ano nangyari dun? Sabi ko naman, bakit? Pakialam nyo. Buhay ko to. Nagbabayad naman ako sa kinakain ko. Kung kinakausap ko ang hangin, eh problema nyo yan. Hoy! Pero syempre noon, naman ngayon, hindi na masyadong ano, articulate. Hindi na masyado akong articulate na kausapin ang sarili ko. Na kunyari na doon yung nanay. Kaya usually nag-invite na lang ako ng friend para naman may kausap ako. Diba? Telling stories about our moms. Kaya mas maganda yung may kausap ka din. Na yung namayapa na rin yung mother niya. So, pareho kayo mag-reminisce sa mga nanay nyo. Diba gano eh? Mother's Day nga eh. Ang kulit mo. Akala nga naman. Diba maalala mo yung batang-bata ka pa, yung toddler ka pa? Naalala mo yung kung umiiyak ka, kino-comfort ka ng nanay mo. Diba ang sarap ng feeling.

Halimbawa, hindi mo mahanap yung mga bagay na ikinalat mo, sabi mo, Ma! Iniwan ka ng boyfriend mo, Ma! Wala kang pera, Ma! Kaya ang buhay natin ay nakasento sa ating mga nanay. Mama! Inay! Mami! Meme! Smooth Rocks! Yes! Tara na mga lola, Zumba na tayo kahit wala kayong time. Pitik-pitik din naman kahit wala rin time. At syempre, enjoy life! 12 minutes after 7 o'clock, dito lang po sa Daily Diet.

0: Makipag-ulayaw!
1: Alas 7:16 na po ang oras. Dito po naman sa One Radio. Ay, dyan sa inyo. Anong oras na? Oras na para matauhan. Ugali nyo bang magsinungaling? Gumawa-gawa ng kwento? Naku, naku, naku! Hindi na po yan nabibili ngayon. Mahina po ang bentahan ng mga kasinungalingan ngayon dahil digital age na ngayon. Madali pong matukoy ang katotohanan sa hindi. Pwede nga fake news ngayon, ang hirap ng ibenta. Ay, mabuti naman. Kasi naman, hindi na po syunga-syunga ang mga tao ngayon. Akala nyo hihilain ninyo sila sa inyong kasinungalingan? Hindi pwede yan. Sa'yo na lang yung kasinungalingan mo. You better lie to yourself, but don't lie to anyone. Bad, nagiging practice nyo yan, eh wala din naman. Tingnan nyo naman kung anong itsura nyo ngayon sa salamin. Tingnan nyo mabuti. May narating ba ang inyong paggawa-gawa ng kwento? Di ba wala? Usap-usapan ngayon online si social media personality.

na isa sa mga madalas na ibato sa kanya noon ay ang pagiging irritable, hindi palangiti, at madalas pagtanggi sa photo request. Dahil dito sinabi niyang nagsikap siyang baguhin ang paraan ng pakikitungo niya sa mga supporters at customers. So ang ibig sabihin, nagpractice siya ng kaplastikan. Dahil kung totoo siyang mabait at maayos at down to earth, hindi na niya mararating yung kinahantukan niyang yan. Diba? Nagpractice talaga siyang mabuti paano maging plastic. Ay nako diwata, sa bundok ka na lang kaya. Ang sabi pa niya ha, at malaki na ang pagbago ko, mabait na ako ngayon, nagpapapicture na ako ngayon, lagi na ako nakangiti, so nagbago na ang lahat. Uy, may pasigaw. Masaya na inimbitahan ni Diwata ang publikong bisitahin ang Diwata Paris Card, tikman ang kanilang pagkain at samantalahin ang libreng pagpapakuha ng litrato kasama siya. Libre picture ngayon dito sa Diwata Paris. Kahit pa eh. Kahit puno ng kulitan at chaotic energy ang video, marami pa rin ang natuwa dito. May ilang netizens na nagsabing nakikita nilang genuine ang effort ni Diwata na baguhin ang kanyang image at maging mas mabait sa mga taong sumusuporta sa kanya. Ayan talaga dapat ang maging lesson ng mga taong biglang sikat. Di ba? Kasi kung bigla kang sumikat tapos naging mayabang ka, ay nako, babalik ka rin sa pinanggalingan mo. Yan ang nangyari kay Diwata, and ngayon ha, I doubt it. Kasi kung likas talaga sa'yo na ikaw ay kagiliw-giliw, halimbawa ganito ang nangyari, no? Sumikat siya at naging mabait siya at magiliw siya sa kanyang publiko. Kasi sabihin na natin, naging fans niya ang mga tao dahil nga naman sa kanyang pagsisikap. Let's give it to him na talagang nagsikap naman siya na magkaroon ng ganong negosyo. Ngunit subalit, nung nagbago ang kanyang ugali, lumaki ang kanyang ulo, lumobo. Walang nag-advise sa kanya na huy. Tingala lang sa langit, manalangin sa Diyos, pero ang paa dapat nakaapak sa lupa. Walang nagsabi sa kanya ng ganon. Ang nangyari sa kanya, I'm on top of the world. Wala kayong pakialam kung anong gusto kong maging. Gusto kong mag-astang suplada. Maldita. O, ayan ang nangyari sa kanya. Ibinaba siya. At ang bilis, ha? Hindi naman nagtagal, eh. Umabot ba ng taon? Pinasok mo yan, ginusto mo yan eh, pangatawanan mo yan. Dapat naging batayan niya sa pagiging sikat si superstar Nora Honor. Ibang klase si Ate Guy, sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa, and I'm sure nasa langit siya ngayon dahil napakabait niya. Kahit pagod na pagod yan, ngingiti pa yan. Kahit wala na siyang pera, isi-share niya pa yan. Kaya dapat siya ang pamantayan dapat ng lahat ng mga taong gustong sumikat, sumisikat, at sikat na. Dapat maging mapakumbaba pa rin dahil palaging sinasabi ni Ate Guy na kung wala kayo, wala ako. Napakasimpleng mga salita. Subalit, tusok na tusok sa katotohanan. Nitulad nitong si Diwata, sumikat lang ng konti, naging suplada na. Ngayon, nakikiusap pa siya. Eh, di ba, abala yun? Abala na yun. Parang, ay, teka nga pala sa ko, sorry, yung sama pala ng ugali ko. Ay, naku, ayaw niyo pala ng ganun. Akala ko effective yun. No. Mahirap na yung balikan. At saka parang nawala yung magic niya. Napansin niyo? Ngayon meron na siyang mga pakulab-kulab kasama si Magdalena Fox na talaga namang nakakaawa yung acting nila. Hindi ko alam kung matawa ako. Hindi rin naman ako kasi naiinis. Dahil sinusuportahan ko naman lahat ng mga vloggers na mga bading. Pero sa totoo lang, hindi maayos yung acting nila. Masyadong amateurish.

0: taking into consideration that they are right now in the middle of it all. Bakit? Wala bang workshop? Anyway, basta't kumikita sila, masaya na rin tayo kahit banong-bano yung acting nila. Aray ko. Di ba nag-artista din itong si Diwata? Wala din nangyari. Kasi nga, hindi marunong umarte. Dapat kasi spontaneous. Kasama po dyan ang charm at ang matinding dating. Kasi kung maayos siya at talagang malakas ang dating niya sa screen, aba marami na dapat yung pelikula ngayon. Ganun lang yun, Diwats. Diwats? Ay, nanonood pala si Diwata ngayon. Diwata, tawagan mo ako. Tawagan mo ako. Para mag-usap tayo at nang mapagsabihan kita kung paano makisama sa mundo. Oo, dapat ganun lang, Diwats, ha? Tawag ko sa kanya, Diwats. Dapat nga palitan na niya yung pangalan ng kanya, Diwats.
1: Aliwan!
0: Pares card.
1: When?
0: Diba, Diwats.
1: Balita!
0: 7:25, yan po naman ang oras dito sa One Radio. At syempre, meron tayong audio stream sa ating Facebook page, One Radio 99.7 News FM. Still on a fantastic Friday. Whatever you do, you can't get away from your Tita Pollyanna. Your Jose ng kahibangoy in the morning. Ano nakakatawa doon? Ano masarap na almusal ngayon? Ay, masarap ngayon, adobo. Tapos, syempre, sinangag at lugar. Yung talaga masarap sa morning yun. Adobo. Pwede kahit anong adobong manok, adobong baboy, adobong mukha mo, adobong palaka. Good morning, Daily Diet. Zumba time. Kahit walang time.

0: Tara muna, mag-usap-wan muna tayo.
1: Usap-wan. Minsan, mahirap magsabi ng no. Lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito. Lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya, o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos, at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa'yo ay rerespetohin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede. At ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo. At piliin ang mga bagay na kaya mo. Komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya?
2: Usap 1. Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Heto ang pinakabago.
4: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
5: Wow! May bago na namang Best Cafe!
3: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
5: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
5: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
5: Pampasexy!
3: Pampamacho!
5: Pampahealthy!
3: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
5: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
6: 12 pesos lang for sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold, 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. What?

0: Alal siya ni 25 na pong oras. Sariwang tunon, bagong tibok ng Cam Norte in the morning. Daily Daan, kasama inyong tita. Napag kumasyano mag-iunan pero mahamuton. Gurang na, pero may harang pa. Sobri naman sa harang yan. Ay, hindi ko yan kakayahin.
1: Kwento.
0: Siyempre naman sa panahon ito, kilalang kila niyo na si Joy Barcoma. Oy, talaga naman, biglang sumikat na si Joy Barcoma. Si Joy Barcoma po ang Miss Earth 2025. At talaga namang overwhelming ang pag-viral ng kanyang mga videos. Ngayon, umiikot sa online. Talagang paglingon mo dito, pag-scroll mo doon, pagpitik mo doon, ayun! Parang sobra-sobra naman ang kasikatang darating dito kay Joy Barcoma. Masyado siyang articulate, very witty, and quick ang kanyang repartee. Pag sinabing repartee, ang galing niyang sumagot. Salu-salu din kahit walang time. Nakahanap din siya ng katapat. Yes, nakahanap ng katapat ang Jusa. Yan po naman ang tawag kay Joy Barcoma. Jusa. Ang kanyang naging katapat ngayon ay si Baby Jane Amor ng Tribo Abo Balipata. She is a beautiful lady who went viral because of her sense of humor that matches our Jusa, Joy Barcoma. Viral pa rin sa hanggang ngayon ang video ng bardagula nilang dalawa na para bang magka-chat lang ayon sa mga o ayon na nga mismo kay Jusa. Si Baby Jane ang patunay na hindi lang magaganda ang mga taga-Taytay, Palawan, kundi mayroon ding talento sa pagpapasaya ng maraming tao at ng buong Pilipinas. Nakakatuwa itong dalawang ito. At kahit paulit-ulit yung panoorin, hindi nakakasawa. Siguro sa mga ika-23rd, medyo nakasawa ka na. Umay na umay ka na. Pero ang sarap niyang ulit-ulitin. Diba? Ang galing niyang sumagot sa mga tanong ni Joy, ni Jusa. Nung tinanong siya kung siya ay nininterview,

Sabi niya, 50-50 lang. Sabi niya, ah, parang 50-50. 50 sa akin, 50 sa'yo. Parang nagchichikahan lang sila. Ang galing nga eh. Talagang kailangan natin ng ganyang diversyon ngayong panahon na ito. At tinatayang itong si Jusa, si Joy Varcoma, ay pwedeng-pwedeng maging rom-com queen dahil nasa kanya na lahat ang katangiang hinahanap natin. Maganda! Balingkinita ng katawan. Nakakatawa ang kanyang mga reactions. Kaya naman, asahan natin sa mga darating na mga araw at buwan, magiging diversyon natin si Jusa Joy Varcoma bilang ating pinakabagong rom-com queen. At siya ngayon ay nasa GMA, nasa pangangalaga siya ng GMA. Kaya sino kaya ang pwedeng maging katambal niya sa GMA? O, diba? Kung titingnan niyo ang kanyang beauty, mapapansin mo may pagka-Hindu, no? May pagka-Indian ang kanyang beauty. Although, nandyan din yung matindi niyang pagiging Pilipina. Ang ganda niya. Gandang Pilipina talaga ito. At pwedeng-pwedeng itambal sa kanya ay si Alden Richards. O, diba? Dahil parang medyo na tumatamlay ang career ni Alden Richards. Kailangan niya ng panibagong katambal. Although, sabi naman ni Jusa, ayoko ng love team. Ayaw daw niya ng love team. Oo nga naman. At meron din siyang boyfriend. Ayan. Magiging sagabal kaya ang kanyang boyfriend sa kanyang pagsikat? Sana naman hindi. Pag sa tipo kasi ni Jusa, parang masyado siyang ano, di ba? Anong tawag doon? Masyado siyang reasonableng babae. Kung kaya naman, kahit ano pang mangyari sa kanyang kasikatan, maisa sa ayos pa rin niya ang kanyang personal na buhay. Piruin niyo ba naman sa edad na 12 years old o 11 to 12, no? Etong si Jusa Joy Varcoma ay naging background extra ng isang television show. At siya ay kailangan umabsent sa kanyang school tuwing Lunes. Nanaunawaan daw ng kanyang mga teacher. Biruin mo ha, breadwinner at 11 years. Dahil medyo nagkaroon ng kaguluhan sa kanyang family kung kaya kailangan niyang tumulong sa kanyang mga magulang para naman itaguyod ang kanilang pamilya. Nagtuloy-tuloy at naging parang side hustle na rin niya ang mga biyokon-biyokon na yan. At tuwang-tuwa siya sa mga baklush. Dahil mga baklush daw ang tumulong sa kanya para naman maisakatuparan ang kanyang mga biyokon dreams. Gown dito, makeup doon, at kaya naman nakaraos at ngayon siya'y umabot sa isang tuktok ng kanyang pagbubyokon. Siya ngay nanalo ng 2025 Miss Earth Philippines. Wow! Kabi-kabila din ang kanyang mga guesting sa mga talk shows, sa mga podcast. At talagang very visible ngayon ang beauty ni Jusa Joy Varcoma. Good luck sa iyo. Zumba, zumba, kahit walang time in the morning. Ta-da, no! 743 Daily Diets.

0: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
2: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
0: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah!
5: No problem, honey! Kayang-kaya ko yan!
4: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
5: Sige, papalondri ko na lang.
4: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
5: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
0: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
6: Available in all supermarkets near you.
7: One Radio, 99.7 News FM. Daet.
8: Narito na si Tita Poliana. Diyosa ng kahibanggan.
9: Gusto ko sanang kumenta ng narito na si Tita Poliana. Sariwang-sariwa. Tapos inamay ko yung kilikili ko. Parang hindi masyado. Aray! Kamusta naman ang Friday nyo so far? Nakapag-almusal na kayo ha? Ayoko nang gugutom-gutom dyan. O, na-post nyo na ba ang inyong almusal? I-post talaga. Kung hindi naman masarap ang almusal nyo, tapos gusto nyo pa rin impressive ang inyong postings, maghanap lang kayo ng mga larawan sa internet. Tapos ilagay nyo, ang sarap ng almusal ko. Pero hindi mo picture yon. Tapos ang kinain mo lang, kalahating pandesal, panis pa. At least, sa social media, tuwang-tuwa sila sa iyo. At least happy sila at sasabihin nila, ay, masarap naman ang kinakain nyo everyday. Pwede nga yung lunch, no? Kung hindi naman kasarapan ang lunch nyo, tapos hindi nyo nakuha ng picture. Kuha lang kayo ng picture sa iba't ibang mga sources dyan sa internet. Para naman impress ang mga tao sa iyo. Ganon. Pwede ka naman mag-adobong palaka. O, diba? Ang daming palaka! Ay, delicacy yan, ha? Delicacy yan sa mga Kapampangan. At sabi nga nila, natututo ng kainin yan at nagiging masarap naman kung marunong ka ng magluto niyan. Diba? Masarap daw yung pinirito. Tapos yung estofado. Merong ganon. Fantastic Friday! Of course, isa puso po natin na tuwing weekend ay i-chat natin lahat ng ating family members. Magkaroon tayo ng rebonding para naman maging mas masaya. Sama-sama natin linisin ang ating mga tahanan, ang ating mga bakuran. Ganun na rin ang ating mga isipan para naman mas maging kaiga-igaya tayo sa mundo at maging mas masaya ang ating relationship with our family. Diba? At saka kung may magtanong sa atin tungkol sa ating pamilya, totoong kwento ang ating naibibigay. Diba? Hindi yung mga gagawa-gawa tayo ng kwentong wala namang katotohanan. Kasi obvious, nahahalata naman eh. Diba? Nahahalatang hindi ka masaya sa buhay pamilya mo. Kaya, dapat tutuhanan. Meron kayong bonding every weekends. Luto-luto. Kwento-kwento. Tabi mo na mga gadgets. Diba? Para kung halimbawa magyabang ka tungkol sa pamilya mo, malinis, malinaw, at may katotohanan. Kasi minsan napaghahalat tayong paulit-ulit ka nagkukwento tungkol sa pamilya mo tapos hindi mo na alam. Hindi na alam nung kausap mo, although hindi naman importante sa kanya yung kwento mo. Nasaan ba talaga ang pamilya mo? Diba? Meron ka ba talagang pamilya? O baka gumagawa-gawa ka na ng kwento? Huwag ka nalang magkwento.
1: Ganun yun.
9: Tapos may magsasabi na, ayun, pakialam ko naman. Wapakels, wapakels. Kasi hindi nagmamatch. Hindi match yung mukha mo sa kwento mo. Di ba nakakahiya yun? Dapat match, ha? Aba, nag-isip. Paano ba yun imamatch yung mukha mo sa kwento mo?
10: Aray ko.
9: Madali lang yan. Be honest. Halata eh. Lalo kung hindi ka magaling na artista. O, diba? At syempre din naman, i-google natin, hindi i-google ha, google. I-google. Gugulin natin ang ating oras din o ilang oras o ilang panahon sa ating weekend para pagplanuhan ang ating darating na linggo. Mas maging maayos po naman ang takbo ng ating paglalakbay sa isang buong linggo kung meron tayong plano. Kasi kung wala tayong plano, kung wapawardy-wardy lang tayo, at gawa-gawa lang tayo ng kwento, eh wala pong mangyayari. And I don't want that to happen to you, okay? Alright?
10: Aray ko.
11: Kwento Liwan
9: Tugstugan. Oh yes, ang ating mga tugstugan po dito ay pwede niyong hanapin sa Pollyanna Baby Channel sa YouTube. All original po ang pinapatugtog dito sa ating palatuntunan. It's the first of its kind in the broadcast world ng isang palatuntunan ay gumawa mismo ng kanyang tugtugin on the phone. At mahanap po ninyo, pwede ninyo ma-enjoy online, offline, pwede ninyo i-download sa ating YouTube channel, Pollyanna Baby Channel. O di kaya naman, kung kayo po ay nagti-TikTok, pasyal lang kayo sa Johnson ng Kahibangan TikTok page para ma-enjoy niyo yung ating mga music at yung mga contents. At yung mga kalukalukahan ko doon. Makikita niyo kung gaano ako kaganda. At kung ayaw niyo sa akin, kung gaano ako katsaka. O, diba? Ganun lang naman ang buhay. Kanya-kanyang trip lang yon. Sabi nga, you cannot please everybody because you are not everybody. Ang linaw, ano? Napakalinaw ng statement. You cannot please everybody because you are not everybody. Hindi mo mapapasaya ang lahat ng sangkatauhan dahil hindi ilang ikaw ang sangkatauhan. Tama ba yung translation na yun? Pa-translate ko nga kay Google. Mamaya. Paulit-ulit pa rin natin yung paalala. Inom-inom ng tubig kahit wala kayong time. Dahil mapakainit po ng panahon ngayon, kailangan po natin i-replenish ang liquids in our body. Kaya naman, liquefy yourselves. 8 to 10 or 12 glasses of water a day para happy ka.
11: Kwento, balita, tugstugan.
9: Lunes hanggang Biyernes, dito po naman sa One Radio Daily Diet with your tita Pollyanna. Mamayang gabi, magkakasama po tayo sa ating Friday edition ng The Tita Pollyanna Show. Sweet ako doon. tsaka mas marami akong chika. Ay, ako super chika talaga. Wala nang tigil. Yan lang talaga yung nagpapabata sa akin. Chika ng chika. At syempre, mag-like, mag-follow sa ating One Radio 99.7 News FM page ng Facebook. Our Facebook page. Ano ba? Masyado na akong excited. I'm kinda gutom na kasi ready na may almusal. It's at Lug. It's adobo. And it's boiled and steamed rice. Ayoko muna magsangag-sangag ngayon. Kaloka! Dahil Friday ngayon, 8:30, meron tayong hookup ng Kano Record. And of course, the music goes on and on and on and on. Dito lang po sa inyong One Radio, 99.7 News FM. Have a fantastic Friday weekend. Morning.